0: Radio Kai Biga. Your
1: number one radio. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalaye sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulo og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayaw paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment o angay ng intervensyon na apan hinumdubi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagtangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom o igong na tubig. Ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit. Aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medikal nga atensyon na. Hinumdubi. Dili kinahanglan nga maghuhat pa kita. Nga adunay outbreak o namulihok. Sugda na to ang paglikay. Karun pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay. Huwag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon. O magpakonsulta dayon kung adunay Tumas, magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum, matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
4: Yes, hello kaibigan.
5: Hello Pastor, ako ni Sir Rachel Bailon Lumanog, taga Banlag.
4: Taga Banlag.
5: Pagkakalak mo sa Ginoo Pastor nga, sa nga. Kailahan iyang lahatan sa akong pamilya, sa akong labi na taong anak. Nga, labi na sa pinagpalang kapsula. Dakok kini katabang sa akong anak, Pastor. Nangu, nga kini akong anak. Pagkakit sa akong anak, katong hubag siyang paa, Pastor. Patinsya na, karoon lang ko nakatao, nakaano.
4: Hubag ang paa sa imong anak. Pila yung edad?
5: Nagsugo na ng 3 years old, Pastor.
4: Okay, so okay siya karoon?
5: Oo, katong gibra sa Pastor, sa bukog. Nga, 15 ang ko anak, pabalik-balik sa doktor. Walay kaayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala niya po. Opirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon Pastor. Hangtod niya, ikatulo sa dilit na sila mo. Puan kay, daghan na ilang pangitaon. Katulo, wala na upirahan kay, daghang proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat po sa Ginoo. Ama,
4: okay.
5: Kapula, niya, nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung Pastor. Ang burog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa Dijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
4: Okay.
5: Pastor, ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kugyan na kini sa akong bana sa Ginoo. Kung unsay iyang
4: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igan. Salamat kay kaayo. Kinsa ni palihong taga-asa.
6: Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbuhanan.
4: Yes, padayon, Igan, o sa atong i-testify, padayon.
6: Oh, mag-testimony ko, bakarahin sa aroma, Pastor, na itong aging simana, wala po nakalakaw, tungod ginaghubad ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas imong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw de sa lawas?
6: Nako'y arthritis.
4: Nag-arthritis.
6: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
4: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga wa, hindi makalagkaw.
6: Tulok kaadlaw,
4: Pastor. Tulog kaadlaw. Okay. So, karon okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
4: Amen.
6: Pastor.
4: Okay. Salamat din kaayo sa pag-testify.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: in 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa puso. The best hit songs of Radyo Kaibigan.
1: Mauni at Ugni.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, onsya na!
1: Happy anniversary, Lolo, Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapag yung mga mags nga na atong nawak
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
5: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
10: Yes, akin sa nipaliyog kong taga-asa.
11: Ako na si Nanay Ima.
10: Yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
11: Pastor, ako kay kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainom kong gigibak, kay nanihod kay kong kamot ba, akong likod, di ko katulog. Paghatag ni Pastora na ako o gigibak, ako kay kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kay kabuk ako nainom.
10: Okay, kanang imong gibati, kanang imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkakulo.
11: Oh, manon kayo, Pastor. Oh. Manon ragyo nga. Ngayon galit ko na, Pastor, nga. Ikaw naman ako, nag-resign. Salamat po sa inyo. Kapag ulit di tayo niya, Pastor. Di siya mawa. Ipalit na nga ako, Biggie Mac. Yan na siya, Jesus. Ang mga nga siya, ako ganyan. Sakit di tayo. Ako banyo tayo. Ako mga bukton. Akong ulo. Nabi ko katulog.
10: Oh, okay.
11: Pag inyo nga ko, Pastor, mga upat tabog siguro sa mainom na ko. Ako kasi pasalamat si Ginoo. Salamat na kay kong tulog. Yan, di nagaling usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
10: Okay. Tatay, kanang imong gibati ka na ito, duga-duga na nimo na nga gibati, kanang di ka katulog?
11: Duga-duga na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw mang ko na, dito nga mang ko na, Pastor, sa kumungunin bata.
10: Ah, okay.
11: Oh, yan ako rin sa kampuan.
10: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
11: Salamat. Kayo ko sa Ginoo God nga pagkainom na ko, Pastor. Ito, Grace, tagpila ko na, Grace, nagsigod ko. Palit ko ko, Ana. Damig yung kayo kong tulong.
10: Okay.
11: Kinsa mo kayo na matulong, maayog yung kayo ang bigimak. Atong edad sa 23, pero karon mura na kong gabatan. Pag-inom na ko, ang bigimak.
10: Okay, salamat kay Nay. Salamat kay Nay.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Whoa. 98.5. Whoa.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Yes, Igan.
6: Magkasimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo sa Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligit siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, naman na siya hubag mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
5: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya, sa tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay.

0: Kinsa ka?
1: Ayaw, nagpagunta na pa.
0: Oh, Godzilla!
1: Ayaw, pagpalag. Hold up eh.
0: Tama! Tulisan!
1: Da, patay ka lagi. Giilag, ayaw, palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
2: Oh, lala.
0: Hala.
1: Uyas ba to? Uyas ba to?
0: Uy, kasing-kasing ang bihibo diin. Minor di edad. Gilugos. Unya, gipatay pa. Gipodyo to. Labing siguro addict.
1: Addict.
0: Addict yun to. Addict yun to, oy. Wa ba manglimbaw tag imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya mo?
1: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, maniga ng mata ninyo sa kagutom.
3: Pahalang gutom mi pa kaysa busog og abunda tuod mi hapan ang gipalit na kwarta gikan sa illegal na druga.
4: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa illegal nga druga.

0: higala, ayaw paabuta, nga sa sulod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia ug sa Public Information and Assistance Division.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: May buntag ni mo diya, kaibigan.
6: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alisoso niyo, mabuhay ka dingilan.
5: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, onsa yung atong paabot sa atong mga tigpaminawan?
6: Pasalamat sa atong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max, gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
5: Kinoon sa'yo mga asawa?
6: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa. Then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan, gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen, gabibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot mi sa resulta, dugay kaayo. So sige lang gyud sakit ang iyang tiyan. Then niangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time. So niyang yung mga muli lang ni palit ko gisa ka grapa nga BG Max. So maurak to akong ipamintin sa iha buntag o to hapon. Ipatumar na ko siya o dagdoha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan din ako nga warigduhan na ay doha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
5: Okay, salamat kayo, kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
7: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
7: Na, apari ay na.
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na ta diri no,
11: accessible ug affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: in 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa mo. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni at Ugni.

0: XRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Ayes, si kagawad o kit ba ni?
6: Oo, Pastor.
5: Ayes, kagawad o si ato kagawad?
6: Nagsalamat ko sa Ginoo sa bisina tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga giugahit. Oo, unya. Ngayon sa ako nga, unsa may makatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Nagingan ako nga na ako'y tambal nga bisina. So, may kuha siya doon kabuog. Ngayon siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagkaadlaw kay may kuha na pulog isa. So, mauni, Pastor, nga nagpasalamat ko sa ato produkto nga bitimak kay makaayog yun.
5: Salamat kagawad, salamat.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Lu, nganong katakiang ka man?
2: Sakta tayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sa nalang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago, ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nana.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: in 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa akin. The best hit songs of Radyo Kaibigan.
1: Mauni at Ugni.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Yes, Igan.
5: Magkasimay ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuan botilya, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
4: Salamat sa
5: nga
4: Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita natambal. Naulian din siya sa kinunga nga sila magagamit ko niining haplas.
4: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay. Palailaan din ang taga-asa.
6: Taga-asa.
4: Taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
6: Ako, Pastor, mabuti naman ang aking kalagayan at sa pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
4: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
6: May epekto po, yes sir. Sa manhigit sa Ginoo, Pastor, naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
4: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
6: Opo, opo.
4: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Happy anniversary.
11: I love you. So
10: akong gift ni mo.
11: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: ang GRD Printing Services, barato di kalidad ang mga materials o syempre di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alam na ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Kagawa o ni sa Malaygang, salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka ayuan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo, tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Biding Sibug kay maayo na siguro ang Bidimak, kaya nga akong bana dili makakuan, lakaw ka maayo kay ingon niya nang perti ko nung kasakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil, apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Bidimak, aroon giyagin, ginti ka. Pero pasalamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayo siya. May matambal man Pastor nga gintistingan kami pero tungod sa BGMAT, nag-ayo siya.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: Mo 98.5.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ako si Imanere taga Poblacion gipos. Sige kog paminaw sa wali ni Pastor Dan kada kadlawon mosayog gikug mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
2: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
3: Naglaho na ang mga pasa pero bitbit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
4: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
5: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, mas ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
6: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan niini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
8: Lu, nganong katakiang kaman?
9: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Kay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
8: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, binakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: May good news!
12: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
11: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Kinig 90.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

In 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa puso. The best hit songs of Radyo Kaibigan. Mauni at Ugni.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hello.
3: Yes, akin sa Nipaliog.
2: Igan Bering, Mr. Dan.
3: Yes, Igan Bering. O sa ato, Igan Bering.
2: Asong mama, Igan Bang, yung Gwitter, Mr. sa Liog.
3: Oo.
2: Gamay na ba ya?
3: Ay, nigamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
2: Oh, dako na yung Gwitter niya. Pero may kupos-kupos na.
3: Kupos-kupos na. Pila ka buk yung nainom?
2: Napapalit nang ko diya o isa ka buk.
3: Sotelia.
2: Sir.
3: Yes.
2: Anam-anam nang niya inom.
3: Nom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo.
2: Oh.
3: So, nakita ka mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
2: Oh, muna lagi ko diya, Pastor, kung mapalit ko Vigimax.
3: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O, di ba ka sa itong Kaibigan Center?
4: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatot sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Lu, nganong katakiang ka man?
7: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
8: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Salamat dun ako sa Ginoo kay kinalang ka sumaks ako na inom, nakapindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Kinalang ako na inom, nakapindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong gi, pang ano tanan, ipagawa sa tambal. Ang akong gi pangitang, murag ka ng mga lapok.
3: Mau ba?
2: Mga upa. Pila
3: dahil ka kaadlaw nga kuan o matusin mong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man?
2: Oo, dili ko makalakaw, dili ko kapindo, gunya akong tiil, murad ka ng ipamaol tanan.
3: Pamaol tanan. Tapos nag inom ka o kapsula, nagbawas ka o dagan ka yung mga hugaw?
2: Oo, mga hugaw, akong di pagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga hugaw, mga nagumlago, mga itom. Mauba,
3: dili normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
2: Siguro.
3: Okay.
2: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na po ron, nakaulit ko rin sa mua.
3: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
2: Wala, dito ka po yun akong bana.
3: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
2: Mga apat lang.
3: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
2: Nakatindog ko.
3: Nakatindog ka?
2: Nakatindog lang
3: So karon gikan sa jinsa nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan aron pagbutar.
2: Oh, nagpauli ko tricycle lang gani among gisakyan.
3: Gikan sa jinsan?
2: Oo.
3: Okay. Salamat kinsa kay ni palihog?
2: Shirley Tilan.
3: Okay, salamat kayo igan gikan sa jinsan.
0: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
0: Naapadi ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, GRD Quezon Printing Services.
14: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
16: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
16: 90s.

0: best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
0: Radio Kaibigan.

0: EXRK Radio Kaibigan.
1: Ni Pastor si Rizal de Mimbila sa mga Purok Singko, Bantal. Akong asawa, Pastor, ba katong hospital kay yang dibate, ang yang matawag ang yang liog, sakit, ang yang lughan, maghuot. Sa dito kami sa hospital, nag-click og tulo ka buk bidimak, ang ipalitan siya tulo ka buk. Pag-abot na ako sa hospital, akong ipainom. Tapos to daw, mga after 5 minutes, naman naman tugawala ang kapula siya yung mata niya, ang yang dibate siya yung lughan, kulag na kalma-kalma ba. Pagkaod to, akong pasabunsunan. Sa gabi, ingon din siya nga bungo, pinang akong kwan, ang lughan, magawas ang taog. Sige, ang si decision sa doktor, magawas ta. Palit na po kung tulog ka bukbi sa akoan, Alquino. Mga rin itong resita niya, wala na ako mapalit. Kato na lang tulog ka bukbi di makakunan. Ito yung sigin niya minday. Nanti na siya, Pastor, wala na itong kahot yung duga, nung kasakit yung liog, nung okay. Pulas yung mata.
2: No, nganong kataki ang kaman?
3: Sakta kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang na na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Mga on na ta!
6: Uy! Kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego Blend Jelly Paste!
7: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
0: Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Kinsa di palihog?
8: Si Lucy Alastra.
7: Nag-inom kag Vegemas kay aduna kay gibati sa lawas?
8: Oo.
7: Unsa na imong gibati?
8: Kaning mo tagid bitaw?
7: Dugay na nga imong giantos.
8: O dugay na mga 10 anyos bitok mo ka pa Vegemas pa na tumar.
7: Oo.
8: Nya nihilo na kung ka kala na ni undang mang sugasto kung makaayo gud ni undang mang sugasto tumar ni balik man na. Ni balik na pud ko kuan.
7: Inom. Okay. I-maintain siya igan pero at least karon nawala.
8: Kung wala na siya, ibalik ni Sir Tomar.
7: Okay, salamat kay Igana. Salamat kayo.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matanghamal. Naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Ala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
9: Naapari ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay sa ni Jess.
12: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon na tadi rin no?
17: Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
18: Lu, nganong katakiang kaman?
19: Sakit kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
18: Wa may problema Lu. Ani-anay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
20: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
21: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
21: 90s.

0: Kinsa ni palihog?
1: Takot ako ni Tony.
0: Ah, yes, unsa ato igan?
1: Ako ni ka testimony aning Digimax. Kaning ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa Sininto sa iya balay na nabundak ni sa Sininto. Muto pastor nakainom ko sing duhalang kabilog. Kaloy sa Ginoo. Halin sa to sa karon wala na gid nagsakit.

0: Tapos ang mga bata ko, amo ni ang ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong pakaisa ko, yung pagaan ko ni Bradley B. Ay grabe na. Tatay naging tanahon tong ako nga pakaisa. Gin pagaan ko niya sing anom kabilog. Amura po gin haplas ko. Ginaoxygen ang bata, pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
1: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
2: May good news!
3: Hello, ay, unsa ko'y good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig o enerhiya na nakahatag o kalampuan sa ekonomiya o katilingban. Apan, kinintanan mawagtang kung ikaw dili mo pakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinomdom gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia, Central Market.
1: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
2: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maramang Pastor.
1: Taga-Padantalan, yes. Ingat, Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
2: At doong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay di man yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutangan na yun ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
1: Yes, yes, oo.
2: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor, sali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
1: Okay.
2: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
2: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
1: Ah, okay. So, mura gwa to masulag mananap siguro, nagidipirin siya iyang mata. Nagidituruk.
2: Oo.
1: Okay. Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na.
2: Muna ka muna, Pastor.
1: Pila ka, VG Max?
2: Tulura.
1: So, okay na karon.
2: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usab.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: Happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
1: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di apa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
5: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banho na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang magigamit sa iyang iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iyang paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma. Kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkahimo! Mahal nino!
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
8: Naa pa di ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing, naasabtay signages.
1: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay! Tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na ta diri no,
11: accessible ug affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa di palihog?
3: Si Sir Moser, ni Dereski Nilazan, Pastor Dan. Palit ko, busy mag-video lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gyud ang kita kung napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
2: One month ka nag-antos, dili ka di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
3: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero grabe
2: ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
3: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpulba ito na pagsikap sa doktor.
2: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
3: Ako, kung ikay, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahay sa ako, Pastor.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
3: Ako si Charboy Dayal.
2: Salamat kayo, Igan Charboy Dayal.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga mags nga na atong nawok?
7: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
5: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Oy mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Rahaplas po kang aroma na eh.
5: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ani ka distago, nagpalis ko duha.
4: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
5: Hindi ako rahan ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
4: Oh.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa, ang imong mga kwan,
4: okay. So, imong punto nai, nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa Ginoo Naya.
5: Pamila, makamata ko, wala siya kwa ito, makatulog na ako kwan na. Pamila, kwan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
4: Salamat kay Nay, salamat kay kayo.
5: Salamat kayo.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daway, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusala yung good ang BGMAC friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nag yun kay, hindi mo ko magpakawala o BGMAC. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanab ko, bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyud ko iam ampu ipud ayo pudayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
12: okay
11: na,
12: igan
11: kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma nun siya maligo na kumi kay naayo naman ko pagadto na pud nako siyang anak ko plus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ato ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
12: okay siya. Bata pa ka damgo sa kinabuhi unaha.
13: Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
8: Yes, Igan.
7: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
8: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
8: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang kamad sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
8: Salamat sa
7: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.

0: Kinayak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Pagkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
6: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang
0: 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni
2: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Pagkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
2: Nadi 8.5

0: 98.5. You are happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
1: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Kinsa ni pala yung taga-asa?
11: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
10: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
11: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
10: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw de sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
10: Nag-arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
10: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog ka adlaw.
10: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
10: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
12: Maayong balita alang sa atong mga silingan kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
13: Oh, higala, di na kamo ato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
12: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kinsa niyo og taga-asa palihog?
15: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
10: Okay.
15: Dumina ko nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupos kay Bigan Pito na gato in Kapin.
10: Salamat yung kayo.
15: Doon ako ipabot nga testimony about sa Biggie Mags, Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, paray ang bigas niyang lawas, Pastor, sulun sa saldo kasimana. Tapos ako siya hindi pa inam og Vigimax Pastor. Nakahurot lang ang nakainom siya o ibalik. Usa kasimana Pastor buntag hapon. Salamat si Ginoo o kain ibalik ang iyang puso. Karon nakalataw na siya Pastor. Uy,
7: pila yung edad igan? Pila yung edad?
15: 63 ang iyang edad.
7: 63. So sa duwa kasimana, gipainom ni mo og Vigimax buntag o gabi. Karon nakalakaw na?
15: O nakalakaw na Pastor. Nakasimba na magay sa GFA Pastor.
7: Ay salamat igayo. Salamat kay igan na.
16: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s

0: In 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, imawawala sa tingin. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Haplas po kay aroma na eh.
2: Oh, mauganay. Papalis ko itong pag-anay ka distagong. Nagpalis ko duha.
1: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
2: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
1: Oh.
2: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa ginawaan imong mga kuhan. Tambal ka.
1: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong TL o nakatulog kag tarong.
2: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karong ba?
1: Salamat sa ginoo
2: na
1: ya.
2: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat, Iyo.
3: Gang! Sakit na kayo kung pagkagang!
4: Halagang, basing mga anak na ka. Dili na ta maglangan at doon na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.
5: Mapdos ka ba? Naglibog og asa mga anak? Adunay PhilHealth o wala? Ania ang Valencia City Health Office nga paanakan. Anda mo hatag og serbisyo nga tinuray 24 oras. Ikapasigargo namo ang nindot nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
6: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: OK.
1: Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: naman mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
8: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: May good news!
13: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
12: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Kinsa ni palihog taga-asa?
17: Si Mark Gitiling, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
16: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
17: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
16: Taas imong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
17: Nakoy arthritis, Pastor.
16: Naka-arthritis.
17: O, nagpakit ako sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
16: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
17: Tulog ka-adlaw.
16: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
16: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatot sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Ako si Teresa Ejero sa Hingaog City.
4: Yes, Egan.
3: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
4: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
4: Okay.
3: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
4: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
4: So Aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog o kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno o komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, o sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigpatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha o wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig o mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot o ayaw tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures, panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok, gamit o mosquito repellent, pagsulob o long sleeves o pantalon, o kung gikinahanglan, paggamit o mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration, inum og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi, dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang, limpyohi ang atong panimalay, wagta nga ang mga breeding sites sa lamok, panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum patud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Doon na kami kauban sa simbahan. Atong Domingo, iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, Pastor. Kay nagchat ko sa iyahang asawa nga, kumusta si Badjo-Jo? Himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayod. Tiinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulog yun akong luha. Ang Bidyamax, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, Pastor.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matangasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Atong ipon kay hangol mo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas tay ang imong sugar. Magpa-check up kagayod sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit mga isoon obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na ako ng kaayuhan, inaagi sa instrumento sa bidimak.
6: Mga on na ta!
7: Uy, kalami sa sinabaw!
8: Naabay kinilaw!
9: Ilabas ang bida sa lamisa!
10: Fuego Blend Jelly Paste!
8: Kalami ane!
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
13: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
12: Dahi, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: O si Ato Igan, Alex.
18: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung aaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad ito ang kanang kuan. Tamad.
17: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
18: Kano-kano ka na ako, Pastor.
17: Okay.
18: Nangauga.
17: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
18: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
17: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
18: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
17: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
18: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
17: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
18: 5 ka buo.
17: Okay.
18: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyos ta nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
19: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
20: Kaysa amog kita gikan,
0: ug saabog kita mubalik. Ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes. Atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatana sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s

0: 1000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
1: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
2: tiyan. The best hit songs of Radyo Kaibigan.
3: Mauni at Ni.

0: 98.5. Kinsa kami ni Palayog?
1: Si Samuel ni sa iba, Bawarag, Kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magikan sa sulod sa dalunggan nga murang kuwat nito sa Samad.
0: Okay.
1: Mga pastor ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinayo sa pinagpalang kapsula na tamangan yun o gamilagro mga kundalunggan na sige nagbalik-balik.
0: Okay. Sakit. Igan Sam, kanang nakatestify mang gaad to milabayng adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o semana nga gianto si mo sakit si mong dalunggan?
1: Tungod pa to atong kwan pastor ha, February 17.
0: Uy, so mga kwan kabulan di ay, upat kabulan.
1: Karon ang last nga nigawas pastor, mga kugang-kugang, mga
0: sige.
1: Mga samad siguro sila alam sa dalunggan na mo ang nanggawas.
0: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ika Igan Sam sa pagtawag. Salamat igayo.
1: Salamat kayo, Pastor. God bless you all.
0: Yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang VG Mas Arog Maayo.

0: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang Information Caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang Information Caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitanyag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batagang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadayag ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
1: Balitang linaw, Hapsay ug Bibo Valencia.
0: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang Information Caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa Yakap Program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information Caravan. Kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo!
2: Naapadi ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no?
6: Accessible og affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.

0: Kinig 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
4: Fuego Blend Chili Paste.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Kinsa ni palihog taga-asa?
9: Si Mark Vitaling, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
8: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubot ng tuhod. Naklasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
8: Naka-arthritis.
9: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
9: Tulog kaadlaw.
8: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
8: Amen. Okay. Salamat higa ayos sa pag-testify.

0: sayon ka ba? Ang Office of the Building Officials sa Lakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order Number 32 usa ka balaod nga nagpasayon og nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon og epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop diin tanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Gisiguro usab nga luwas ang proyekto o busunod sa building codes o safety standards. Ang mga kinahanglan, naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan o guban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmiti, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Wabot ang site inspection aron masiguro nga husto o luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit o pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 o sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas paspas, mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 088-813-6157 o cellphone number 0955-296-2748. Alang sa mas luwas, mas ligon o mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Lakbayan sa Valencia o sa Office at the Building Official nga ang inyong proyekto, inyong siguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Lakbayan sa Valencia.
1: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ay, punta ni mo diyan, kaibigan.
3: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
3: Felix Villareza.
2: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
3: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taon ni Doktor na naado sa labero. Ibalik,
2: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Nakaplas po kang aroma na
10: eh. Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
2: Okay. Duha ka aroma. Okay.
10: Hindi ako pa. Naku, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
2: Oo.
10: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal kayo.
2: Okay.
10: Makayog yun sa mga.

0: So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karong ba?
0: Salamat sa ginoon, Aya.
1: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
1: Salamat, Iwi.
2: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan nga ng anniversary, ay.
3: Nagkunot mo mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ta sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: Lo, nganong katakiang ka man?
1: Sakta kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan?
0: 90s

0: Radyo kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay. Na
2: di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay. Tuhuli kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
2: Oo, Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Mihalang ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan.

0: Okay, si Ato Igan.
1: Kwan, kanang nakoy ikon sa akong anak pastor ba, kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na, lata-lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: O, si... kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin kami, kay.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin kami, kay?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na pastor.
0: Okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Orungan.
0: Igan Imay Orungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Igan Diding Bakalso.
1: Nalipay ko po dako, Pastor. Uyan na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa isuroyaan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 tuig. Di ba, Igan Ding, 8 tuig? Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: Bigimax niya ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Bigimax na existing sa one bottle.
0: Oo.
1: Daghang good. Ni Alibir, big pastor, maski sa akong mama sa Twitter.
0: Kamusta na yung Twitter si mong mama?
1: Dako yung winter siya ni Liog niya, karoon, ni kupos-kupos naging pastor, gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan din, pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito kumagbawala, pastor, sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gig ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka.
0: Tungod kay
1: dag
0: kay dagang gapangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo Iga.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko na ko, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa isuroyan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig? Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya. Ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: DJ Max, good ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniyan to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Daghang good. Ni Alibio, good Pastor, masis akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anlio, nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo. So, ako mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala ka na dito magbawala Pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana kay nakita mo nila nga naayo imong bana. Salamat kayo Iga.

0: ¿Quién sale para Lyon?
1: Feliz Pedro, si te vaya, ¿estás
0: Oye,
1: todo?
0: ¿y Gandisel? ¿Cómo está, man, y Gandisel?
1: No, pues salamat lang ang takto. Pastor, sa Bikimax.
0: Salamat sa Ginoo, sa
1: Oo,
0: pagkami sa
1: pero sabi
0: Bikimax.
1: na ako,
0: Yes?
1: Pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bikimax, Pastor. Nagpadayon pa tingali o dolo o gana. Ako ang kutoy na bako tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bikimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun, ang antusin mo si Mong Totoy, ang matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ito.
1: Wala ka buwan akong anak ko, dalaga.
0: Dalaga ka, hangtod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: Wala ni makutong yung sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping, iyahang kulor.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko na din, Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: pobre lang eh.
1: Isod kayo o wala tay ikit pati mo. Napugid akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Taga-barang.

0: Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba? Iligulimikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos, kapag di kayang lawas, pag-abotin sa balay, halos murang din ang mulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pagkabuntag din siya nga lami, kuno kay iyang paminaw, murang tauhay kuno kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Bibin mo si Silvia sa puro kumis Balinsa ko sa Sardade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po niya sa Ibigan. At ito naging bulan mang good. Pag hindi na mo diri nagluyan siya.
1: Okay. Nga nagluyan man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nangatana ko sa akong auntie Unsa. Gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Big Jimas o kanang aroma. Gita ko niya. Haplas. Ngayon talo sa Ginoo. Karon kayo nang nilaan na po nandiri sila. Kaya birthday po niya. Nagsaysintaan niya sa kitaro. Kalo isa Ginoo. Maayon nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dari sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: akin sa Dipaliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulong ako sa doktor. Di makatidin ko na magkalit o bigima, tulang kabukas na dandy. Na arang-arang na ba ko, wala na ko nakaatid sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat
1: sa pa.
0: Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan rungo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong dito na, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, ato na ang tanong sa sitay.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, oh, naulian ng tawag, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, oh. Mamay, yes, alam, naghan kayo dito na ako. Mo, tingawi ko na kagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalusan ko karon, hindi na lang yung adto sa hospital kayo. Hospital na lang yung tapo kayo dalawa na dibugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Adlaw na kung kalibang dugo. Kaya lang kung bibig, kalusa din mo.
1: Nay, ako usabon, Nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo kayo dati.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una, niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, niya. Doon nagkod ka battle ang akong da.
1: Nainom. So, appeal ang imong Twitter ni gamay na, ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko pa salamat.
1: Salamat kayo, Nanay Lalay.
2: Lian, ayon ka, sir.
1: Taga-asa?
2: Lurugan ka, sir.
1: Ay, taga-lurugan. Lian. Ayos, ose, ate Masulte.
2: Magpasalamat ka sa mga
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Ah, unsa dai imong gibati sa lawas igan?
2: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo. Okay. Pila nagkaadlaw imong antos adtong kalibang kagdugo?
2: Pagtaod na pastor.
1: Ay, taod na.
2: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay kuno Almoranas unsa baka no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
2: Ah, dugo jud sa puro pastor dan yang gikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit og Vigimax Plus?
2: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki imong nainom? Onya, nawala na?
2: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Dino, ni Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naon sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa okay. Nakatindog na siya, pinaalis siya. Nakapalit sila, Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat sa ayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito siya pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ng oh. Asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karon isa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na po dari sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalimod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang dapabilan na gidaw-dugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lawas niya ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, damang ko siya, pastor. Niya, maura itong dapabilan sa turn of dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na ka silya yan nakalit karon kay wala niya, Jude. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palihog.
0: Igan diring ni President.
1: Ah, yes, igan diring sa ato igan diring.
0: Asong mama igan bang yung guiter beto sa liog kay nagamay na ba ya?
1: Ay ni gamay na. Dako pa kay yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na pila ka buk ang nainom.
0: Ang nakapalit man ko diya og isa ka buk.
1: Sutelia. Yes.
0: Anam-anam lang niya inom.
1: No? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor sa mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo og Utilia na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po Utilia. Oh, di ba?

0: Yan Indani.
1: Ayes, Igan Palayog.
0: Nakoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan sakit niya? Rabalo ka, kung saan gibati sa laos, saan sakit?
0: Oo. Ya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan yung sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Galuspad. Ya, maulang itong gatawilan. Sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa ka butilya. Muto yung ipainom. Ang tub niya ka ng naabot o mga pila na ka sila yung napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang mga ama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaga. Lakaw-lakaw na.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ano ay ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti?
1: Pastor, ito ang senior citizen ng member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka isa di kabato na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Kanlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may atong masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Unsa na pasmuhan ang gutman guro to siya?
0: Oo.
1: Ni uli sa balay na lupog, lupad kaayo. Ya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo din to nga ako siyang giaplasa ron sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Ya murag giparingot siya dagko kay ako nang gipainom og bigiwa nga duha jud ka buok
0: kay nakatlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, raulian jud siya no.
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old tapos naglaag pag-uli, luya kaayo. O ya nang luspad.
1: Oh, luspad para murag papil.
0: So posible nga nagutuman to.
1: Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimat na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimat.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Oh. Sa...

0: At bibing man si ni sa purok mes balinsa ko sa Sweden na yes. Ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun isa po ni sa ibiga men at yung naging bulan manggod pag anin na mo diri nagluya ni siya
1: okay ngam nagluya man
0: sa gibate pero nagpinom na siya o Biggie Mac nga nangatana ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon inom sa di pa inom na niya Biggie Mac o ganang aroma di pa kuan niya haplas dayon talo sa Ginoo karon kay nang nilaan na po mo diri sila kay birthday po niya sa sintaan niya sa kataro, kalau isa din na umayon, nagigaya ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ba yun? Gusto mo mo gawin sa ako ang tingin na ito.
0: Okay.
1: Ito sa ba doon? Ito may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ito ito. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga last stress. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gini ko ma. Dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak po na. Kuy, kapabalakan na ako ang paristoto kay grabe na gid lukot-lukot na po. Ugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe yun nga. Dapalinto na po. Bugnaw nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ka sakit pastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay napanghangga naman siya matumiksing chip pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oh mapospital na mi kay grabe man siya ka mabalaka og naalami ka pang bation. Alay siya sige pag andam na diha na dili man ko lihok nga magandam kay dili gid nato makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid nga pasakit mato pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay nakautot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon sulod ang tiyan na to?

0: Hello.
1: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
0: Eric Sutuan, Kadingilan.
1: Ah, Kadingilan. Yes, on sa ato, Igan, Eric.
0: Eric, Pastor.
1: Okay, go ahead, ah, Paliog.
0: Good morning, sa Bikima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating katula. Niya, ato sa akong Bikima, nagpahit ko sila ang Igan Bikian.
1: Oo.
0: Ah, Pastor, nagpahit ko sila, Pastor, wag, ilang kapatid sa akong likod.
1: Gasakit ang imong likod?
0: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
1: So, karon wala na?
0: Wala lagi, Pastor.
1: Pila kapsula imong nainom?
0: Naayon na, sa Vigimax.
1: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
0: Kuha na, Pastor. Gakabuok.
1: Aduha na kabuok?
0: Oo.
1: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios.
0: Naayon na, Pastor. Salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: taas... 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan, iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100...
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na ka tuig, Pastor.
0: Ay 15 na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nya dako na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya diri ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos. Salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Kailan sila palayog?
1: Turun Lumbol.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita ko record, okay. Ako ang tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Nagkala lang ko, na wala naman, nagkala akong gibati. Tumuda, tungi yung ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: sa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Nga, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Nga, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuhaan ang daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito Pastor. Before siya natulog Pastor sa Digimax to Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi Pastor, sakit iyang liog Pastor. Kanang more stiff neck Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oh.
1: Niya anang pagkakadlan Pastor pagbangon niya, pero naging sakita Pastor, tinuod nang sug siya di naging mulingi ang iyang liog. Niya ang kadtong Digimax Pastor nga isa ka buok. Ako na tong nabawasan bali gamay na lang jud siya kaayo Pastor ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan tapos gibawas. Asa nimo dai gihaplas?
1: Akong gigamit Pastor, akong gihaplas sa iyang liog Pastor. Diha dayon Pastor pagkatadlan Pastor, wala gyud sakit sa iyang liog Pastor. Makalingi na gyud sa Pastor, wala na gyud.
0: Oh, sa to pag gamay na lang nabilin kay imong nakuhaan nga daan. So imo
1: oh, nakuha na ako daan Pastor.
0: Gitakloban nimo balik tapos karon pagbata nimo sa buntag sakit ang liog si mong anak as imong banal
1: Pastor.
0: Imong giaplasan.
1: Akong giaplasan Pastor
0: ang liog. Tapos nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra Pastor, kay isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
1: Oh Pastor. Oh. Tinuod ya Pastor ay.
0: Salamat sa labas Dios. Igan Annabelle of

0: Sa akin sa Nipaliog og Tagaasa.
1: Kuan ni ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin pa Tuban og Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, tubo kang senior citizen nga member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrosyo sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurat niya.

0: Iganlim Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Sige, unay sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Unta na pasmuhan ang gutman guro to siya?
0: Oo.
1: Ni uli sa balay na lupog, lupad kaayo. Ya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwas nga duha jud ka buo kaya nakadlog jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong ipay na magbijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Lima lang ka minutos?
1: Oo.
0: Oh. Duwa lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, oh, duwa lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oo. Oh.
0: Salamat ka, Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Hello, Doc.
1: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
0: Salamat kayo. So, okay na siya yung
1: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utto, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
0: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
1: kayo. Please, Pastor, sa BG Max.
0: Yes. Yes, salamat kayo.
1: Thank you, Pastor.
0: Okay, ikaw.

0: Si Bibing ng Tisilya ni sa Purok Bet Valencia ko sa Sardade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gitipas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At ito naging bulan manggod pag ang hinamot diri nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Ibiza. Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nangatawa na ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Big Jimas o kanang aroma. Di pa kuhan niya. Haplas. Ngayon kaloy sa Ginoo. Karon kayo nang nilaag na po mo diri sila. Kaya birthday po niya nag sintaan niya sa kataro, kano isa din na umahayan na ligayang panlawas pastodan.
1: Okay, salamat.
0: Isa sa kaibigan ninyo dali sa Talahiron pastodan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi pastodan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag.
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Palihog.
2: Binida ng sigan dok.
0: Kita kaasa ka, Igan?
2: Manila Group, Waulanal del Sur.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
2: Ako ang magpapasalamat po kay ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
2: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
2: Oo.
0: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
0: Okay.
2: Salamat,
0: okay.
2: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group. Kinsa ni Palihog?
3: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, unsay ato nga masulti?
3: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa kita ko sumala, Pastor, nga hindi ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-aniam ako din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakani.
0: Oo.
3: Nungutang ko sa iya, upat ka buo. Namaro ko, Pastor, na hinahihayog ka. Wala ang Binhod sa CCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, wala akong gusto simulay, Pastor, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Gisagitan man ng Pian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimax plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang Pian, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang Tian?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas, mungod to, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya. Ogoan, bigimak. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na to siya.
1: Salamat ko kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kani siya, kanang energizer niya siya. Gani, maupunin ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igan, Mrs.
2: Igan,
1: yes, Igan, palayog.
2: Napoy ka ng embroidery, ayang

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Mena, sighapodig son, live da sa itong Facebook account, Dan El Evangel. O, salamat at tan, nag-share na itong live karon. Ako nakita ka na Ikson, nag-una ginag-share ka na ito, si kaibigan Gian Gaviola Deligos Kasipong. O, mausab si Igan Ims, Bibi Mar, Arunalina Patokmeyas, Nova Bustamante, Verenia Kabasag, o, mausab Ikson, kang kaibigang Junaline Layahon. Thank you for sharing. Iga na G-Lord Rosalinda. O, gamusab kang kaibigan Josefina Merida Dayag Bilpao. Marjona Paraguso. Pangunil. O, kang kaibigan Kim Ramos. O, gade usab kang kaibigan Alving Orbina. Ron Navarro Rinalina Arosit Martinez. CFM Arasasan Kaguait. Salamat din kayo. Og kang Rick Paul, Rota Rosario Alcardi, og masabdi ang kaibigang Inis sa Yamit Bora, Levi Caceres, thank you for sharing sa itong live garon, og kang Restituto Taguki, Traso Jr., Rans Utasa, Diding Pugasa Siboga, Lily Kagas, og masab kang Beverly Magubata Balaba. Thank you, Sam, for sharing sa itong live karoon. Mary Gayuna na Istrogamis lang na Rakila Piana. O, salamat sa inyong pag-share, mga pinanggal at tumagtipaminawan. O, pag-comment usap sa Facebook Live. O, gagisoon, sa gihapon, madago kita sa laing mga radio stations na may atong mga partners. Igsoon ni atong program Pinagpala Musika. O ga quickly, ako lang kining i-acknowledge kining ato mga partner stations. Nga niwa, agpod gayod. Ning kamot gayod nga makasignify ka ni kanato. Nga ning mga orasa, nakamadungog na ang atong programa. Diha sa ilang istasyon na. Away my sin. Nag-una ganyan mga kaibigan na nakasignify nga ni kanato. Ang Radyo Kamayo, alas 2:44 pa. Hopefully nga naka-on air na po siguro ni sila. Anyway, salamat din kayo. Diha sa Radyo Kamayo, Rianga, Surga del Sur. Huwag mo sa mga kaibigan ang DXRM, diha sa Tagbina, Surga del Sur. Yes FM Bugka San Fernando Bukidnon, Tribal FM San Miguel Surga del Sur, Barangay Radio Bislig City. Mura kapon ba ito nga off air sila kay Brandout. Brandout sa transmitter side nila. So ayagi mo katingala igsoon kung inkaso di makatingog. Dua rason ani. It's either wa internet or Brandout, pero kasagaran ang rason gidi nga di makatingog igsoon ka nang Brandout. So sagi mo katingala ha. Diya sa kay consistent ni sila. Di lagi sila magkakapiksoon kung walay kurente. Kanalagid kasagaran. Kay ako ginbatikdan consistent ni maong ato partner station diya sa Bislig City. O niya, magka-signify po ka na to ahead of time kung naikakulian.

Sa gihap, ang atong 98.5 ang nakasignify ka ni pero ang tinood. Off-air pa mi ha, ang 98.5. Kay wa pa, I don't know kung sa'y kakulian dito sa atong transmitter site. It's either burn out kay mamunay kasagaran pong rason. Pero paabot kaya punta sa feedback ikan sa atong transmitter site sa 98.5. Kaibigang John Palayog, takay mig feedback din eh kung kaso naka-monitor ka sa Facebook niya o sa baka. Takay mi o feedback din eh unsay rason nga off-air patakaroon ang 98.5. Kay gitawagan, wapod ga tubag. Anyway, so on, hook up tapod ka na to ang 100.5 King Stadium na to Ansur Ga Del Sur. Big Light Radio Kibawi Bukidnon. Yellow Line FM Pangatukan Bukidnon, Chel FM Kabanglasan, Power Radio Vernoy Bamisamis Oriental. Heart FM ang radyo ko kalilangan Bukidnon. Radyo sa Apollo May FM Adigo Sambuang Adigo City magkaibigan. Og diusap sa D1 FM Mariatag Surga Del Sur. May Radio Kalamba Misamis Occidental. Barangay Radio Gipo Sambuaga Del Sur magkaibigan, nakook up na ka na to. O salamat igayo. Usap diha no sa kay Moragin in town. Atong bugtong partner karon sa Sambuaga area. Natakap na busy ako na atay supposedly tawagan. Iksoon nga istasyonan dito sa Sambuaga Sibugay. O atong kita na ang posibilidad nga makook up ta sa maong istasyonan dito sa Sambuaga Sibugay. Anyway, atong palikamutan nga atong ma-communicate within this week. Kani kung pwede unya, akong matawagan itong di ko malimot. O kaptapod ka na ito, Ixon, ang Metro FM Rosario. O gabisan pa, mga kaibigan mag-Ixonan, ang atong partner station diya sa Kidapawan City. Salamat din kayo nga matungo pa kita sa Energy FM diya sa Kidapawan City. Aning adlaw Domingo, salamat din kayo 99.1. Big FM Kapalong. O gadya sa Bigsoon sa C102.9 FM sa Kagwait. Surigao del Sur. Real Betrillo Ingoog City. Rock Radio Bayugan City, Top Radio Bayugan City, og mausab ang 106.9 My FM diya sa Agusan del Norte. DXDD, Radio Kaibigan Nagindingan Misamis Oriental. JTFM Lambunaw Iloilo, ICFM Waola na Del Sur, og ang Radio Bandera Kidapawan City. Kamusta ang Radio ng Masa? Maasim sa langgan ni Province. Kamusta ang Radyo Bandera Jensan?

diha sa Tubigong Bohol ang Hot FM. Atong oras karon 15 minutos makalipas alas 4 mga kaibigan. Malipay kay ko sa atong mga listeners nga muhatag feedback ani kanato. In kaso di ta madungog diha sa inyong mga radyo. I scarce can take it in that on the... So text mo sa itong numero 09-27-71-1212 09-27-71-1212 O diba ka, comment mo sa itong Facebook Live or PM mo sa akong Messenger. Good morning to kaibigang Sis Rosemary Romero Apor. Sis Mary, may buntad niya kanimo. Kayong tanan niya sa ginsan. Maayong pagpaminaw mga kaibigan ko. Kagawad Orlando Caristia diya sa Barangay na Baliwa, maayong buntad ka. O kang Martina Padigo sa Subibi. Maayong pagpaminaw diha kanimo kaibigan. Kaibigang Ate Ruth Longino nga nakaroon sa Cavite, Las Marinas. Sa gihapon na minaw bisag tuas sa Luzon. Salamat din kayo kaibigang Ate Ruth. Oban ni kagawad da Rico Longino diha. Igsoon atong oras karon 16 minutos magampo sa ta. 16 minutos makalipas ang alas 4. Magampo sa ta mga kaibigan.

Langitong amahan, mapasalamaton ako nga nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Aning laing adlaw na po, di mong gihatagan ni ka na mo, Diyos. Salamat Ginoo nga imo kaming gipo kaugikan sa mong pagkatulog. Gibanahan, gibantayan sa mong pagpawalay. O bisan pa sa tibok milabing adlaw. Amogay na sinati ang imong balaang presensya. Nauban ka na mo o nagtabang ka na mo. Ikaw ang Diyos nga ang ayang gaday kung simbado pa si Dunggana. Way sama ka niyo Ginoo. Og dili kami mapulaan. Og bagay niyong pangandoy. Matagbunta kamo ka madahig, kamo ka masimba, o Diyos. Kauban sa libuang tipaminawan. Nimang programa pitagpala musika. Salamat Ginoo sa tanan ng mga pabor imong gihatagan ni kanamo. Labi na sa lugway sa kinabuhi ng imong gihatagan ni kanamo. Ngabisan pa uban kanamo nagipangbati sa lawas sa pansalamat ng tud karon anak pa kami na pabiling buhi. Buhi aron kami padayon mag-alagad kanimo Dios. Buhi aron kami padayon makasinati sa imong pagkamaayo. Kay bisan sa panahon sa kasakit og mga hagit sa kinabuhi. Amo gyapo masinati ang imong pagkamaayo nga ni kanamo Ginoo. O karon niya kami. Andam na podaminaw og minsa gikan kanimo. Minsay nga mo ay makaligon ka na mo. Minsay nga mo ay mututol ka na mo sa insaktong matarong nga danan. Minsay nga mo ay magatabang ka na mo. O matod ka na mo ang ato sa kanimo yung walay katapusan. Ako pag-ampo lamang o Diyos bangko na mo ang kasing-kasing painobsanon. O ganda mo dawat sa mga pagtulon ano mapagbadlong o paimangno ngayon mo ipabot ka na mo. Dini sa programa Pinagpala Musika. O gihatag lamang o Diyos ang langit nung kaalam. Kana ko ang imong alagad. O ang imong pagdiw o Diyos manaa ng imong programa. Aron ang minsaying ang madunguga may tisukin ni sa mong kasing-kasing. Magatubo, magalambo, makita sa mong adlaw-adlaw ang kinabuhi o Diyos. Salamat Ginoo. Ipasinati sa matag-usa ang imong balaang presensya karon. O gamaghatag kini paglaom sa tanan, labi na adtong murag dawat ang paglaom, gubikan sa kabugat nga ilang gibati. O bisan pa ni adtong nagbako, naghilak, maangkon nila ang kadasig. O gumapaghupay, siya mag-ulano kasing-kasing. Pinagis minsan yung nagikan kanimo Ginoo. Salamat Lord og kanimo but nako itugyan kining tanan oga. Salamat o Dios sa tanan nga mga partner station. Aning kamot gayud nga mahook up ang programa o magkapaandar sila sa istasyonan og mahook up ang programa Pinagpala Musika. Salamat Ginoo sa tanan sa imong gigamit aron na paluyuhan kining programa sa pag-ampo bisan pa sa financial. O salamat sa mga istasyonan nga voluntaryong nag-hook up sa programa Pinagpala Musika. Ako pag-ampo, Lord. Dugang panalangin man na kanilang tanan ng mga registrations na nimong partner ng mga programa. O bisan pa sa pipila ka mga individual na imong gigamit aron paluyuhan kayo mga programa. Salamat, Lord. O gakanin mo kayo mong itugyan. Ipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidog manluluwas kay ampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

Amen, Hari ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Kaibigan Chris Mapula, salamat sa pag-share sa itong live o Judita Rosario. Kaibigan Jocelyn Kapuya na Caracol Exterior, salamat kayo sa pag-share sa Bog Daniel Labora. Og sa tanan nga nag-comment sa itong live karon, maibuntag kanyang tanan, salamat kayo. Jack Estrada, Judita Rosario, Elizabeth Abaman. Lorna Lassie, dang matod pa niya. Good morning, Pastor Dan. Thank you, Lord, kay nakabata na pod ko og sayo. Aron sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos, pinag-usab kanimo, Pastora. Lorna Supida Lassie, from Nursery Fisuan, Kidapawan City. Dagang salamat. Salamat kayo, usab. Igan. Og musab sa... cell phone number 9757. Salamat, Pastor Dan. Loud and clear ang 99.1. Tagamlang po ito. Salamat din kayo. Kaninyo tagamlang nga naminaw karoon. At islipay na sila kay ang previous niyang text ani kanako. Pagbosalusaliso. Pangita sa atong part-line partner station diya sa Kinapawan. Di niya makita. Itong una niyang last niyang message kanako. At salamat sa Diyos na tay laing bagong partner diya sa Kinapawan City. Dugang persa sa atong laing partner station po niya karon. 28 minutos makalipas ang alas 4. Ato at ang balaang pulong sa Diyos. Good morning, Pasudan. Mina Radio. Salamat ning kabuntagon. Nga ara ka mo. 7178. Malipay ko kung magambal ka kung diin ka. Kag diin ka ka pamati ang radio. At least na ako idea kung diin abot ang atong programa. Pero salamat sa pag-text, Igan. Salamat sa pagpaminaw. Naminaw minimo matag alas 4 sa buntag hadiri sa Bato, Plaridelo. Sa DXMM. Manamalipay ko nga naiga-text na to, no? Salamat din kayo, taga Bato, Plaridelo. Naminaw ni Dia sa atong partner station sa Kalamba. Salamat din kayo. Walay, amin. Good morning, Pastor Dan, Velasco family. Walay puas pagpaminaw sa pinagpala musika o nagulat sa balaang pulong sa Diyos. Nining matawang kabuntagon. Darimin aminaw sa Radyo ng Masa. Salamat din kayo. Nakasignify ba ito ganiya ang Radyo ng Masa? Anyway, salamat kayo, kaibigan, mga Velasco family. At ang iyang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko.

Giilog na po ang Radyo Bandira Kidapawan. Pag-open ako ganiya. Loud and clear daw ganiya pag-open niya. Pero giilog na. So, matod pa niya, shift na lang ko sa Energy FM. At least naamoy katransferan kung di tayo madungog sa Pekas Estasyonan. Kung nalipay ko, pahit sa notice ng why hook up na itong Domingo sa Energy FM, nalipay kayo ko nga ilarang hook up karon. Salamat kayo, Energy FM. O salamat kay Bigang Marilo Dulor, Kampusano Beltran, o bakit apawan. Ikaw lang akong simbahan, o Diyos. Glory to God. Kaibigang Dante Marcos, diha sa Santo Tomas, may buntag kanimo, ato ning dealers ng produkto. Glory to God, salamat kay matupad niya maayong buntag pasudan. Salamat sa Ginoo kay nakamata patah karong adlaw. Salamat kay buntag kanimo iga na Dante Marcos uban sa imong kapika sa kinabuhi. Morning pasudan na minaw mi dire sa detachment sa Bindom. Asa piting Bindom? Armana, Baringay, Kabale. Salamat din kayo kanyo diya sa detachment ka paminaw karon, maibunta kanyong tanan. Morning pasudan, nga nung wala na Davao de Orong hawkap naman. Nag-signify ka na to ang ato partner station, ang Big FM diha. Natay, madugo na di igan sa 94.5 Oga. Nakasignify ba ka na to ang, marugwa kasignify ang infinite, no? Kung wala ang 96.1, diya mo sa 94.5. Hopefully, mabot niya sa imong lokasyon, Igan, Elena Villagidor. Igsoon, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos, ning taknas kabuntagon. O gatong din niya kumong gidapit mga kaibigan sa pag-uban kanako samtang atong basaon kinimong party sa balaang pulong sa Diyos. Nga ako kanunang inasulting importanteng kabahin sa programang Pitagpala Musika. Kahapon igsoon atong gitanaw ang nisulat diha sa libro sa Samuel. Mati atong gipamundungan kahapon mga kaibigan magigsoonan. O ga pakatahom kaayo sa minsahe sa Diyos nga atong na tunan na pamarandungan makita makaibigan sa 2 Samuel chapter 11. Mato'y atong gibasa chapter 11 o ang chapter 12, pipila ka bersikulo chapter 12 sa atong gitanaw. O gagato, mao ang panahon nga nakasala si David, makiksunan. O ga, atong ipadayon ang mga pagtuon kay ato magkita-kita igsoon ang kasing-kasing ni David nga nagpainubsanon. O ga, ato na si libro sa Salmo karon kay mao actually niya ang iyang pag-ampo. Kamduman nga atong natunaan kahapon nga si David, may higda nga ito sa yuta. O may angkon siyang sala nang higpasaylo nga ito sa Diyos. Ang iyang pag-ampo igsoon diya sa 2 Samuel chapter 11 o chapter 12 when he was rebuked, when he was confronted ni Prophet Nathan. Wa na siya mag-justify. Wa na siya magpakahinlo sa iyang kagalingon. Ganito ang isulti kahapon igsoon si David, isip sa kahari. Pwede niya ipapatay si Prophet Nathan sa mag-isulti kahapon. Pwede po niya ilimod. Pwede po niya i-bribe kanang bayaran niya ba? Kaya na kay 15 daghan ng bulawa ni
ni Haring David. Pwede tagahan o ga pila ka toneladas nga bulawan para nang mo hilom. Witis mo yung kitabo karon igsuon. Kung na ay insaktong testigo, pwede lagi bayaran, mahilom na. O di ba ka pwede niyang hulgaon? Mingon siya nga, o sige, Nathan, imuan ta ka o ipapriso ta ka. Natusulti buhatan niya, isi, imuan niya sala, bisagway sala, palang mapriso. Pwede mahimu, kay hari mangon siya. Nakani ang kontrol, labi na silang kapanahon ng igsuon nga walay mga hukom. Sila ang hari, sila ang hukom sa ilang panahon.

i-confront siya ni Frapit Nathan na nakasala siya. Bisan to dahari siya. May hapa sa yuta, may higda sa yuta, may hilak. Ug may ingon Ginoo, nakasala ko kanimo. Pasaylo ako sa kumasala. Kasing-kasing mapulubsanon ug anda mo dawat sa masayot pong kalapasan. Mauna si Aring David ug akong iyon kahapon. Mauning rason nga namatay siya nga adunay dunguga. Ug malipayon nga biya sa kalibutan. Ug namatay siya siyang katigulangon. Ug matod pa sa pulong sa Diyos, si David, a man after God's own heart. Namatay siya nga asa ang Diyos na imuot nga to kaniya. Tungod kay usa ka tawo mapitod sa anon o anda mo dawat sa iyo pa. Naigsoon ang iyang pag-ampo diha sa chapter 12 sa ikaduhang Samuel. Mauni ang iyang giawit o giampo nga ato makita sa Psalms 51. Usbo ko Psalms 51 o mauni atong basahon karon mga kaibigan. O baniko sa tanga ato kining basahon karon.

halad nga sinunog. Og unya maghalad ang katawhan og ang mga turiyong baka diha sa imong halaran. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga pag-ampo ni David o man siya nakasala. Makita sa libro sa Salmo Kapitulo 51 ngadto sa katapusang bersikulo, ang bersikulo 19. Igsoon samtang ako kini gibasa, ako gimakita ang kasing-kasing idubanan sa mga luha ni David sa pagduol sa Dios, sa paghangyo, sa kapasayloan o paghinlo sa iyang pagkadautan. Ang libro sa Unang Juan, Kapitulo 1, Versikulo 9, nagaingon, kung isugi na itong mga sala, kanang ato'y kumpisar, ngadto sa Dios, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kung imong basahon, igsoon ang libro sa Unang Juan, ato makita diya, ang dugo ni Jesus may naghinlo kanato sa ato mga sala o kalapasan. Mauna kung wala ang mga pagpaagas sa dugo ni Jesus ngadto sa Cruz Calvario kapindua kalibo katuig ang milabay, there is no remission of sin, makiksuunan. Sa ilang kapanahonan kaniadto, layang mapamagi. Pero importante, igsoon mao kini, akong giingon kaniadto nga ang tao, matod pa nila, ang tao ay marupok. Pero di po nato nabuhatong alibay, rason nga ang tao ay marupok. Kay daling lumimot, matod pa sa kanta. Kay ang tinuod ang anak sa Dios, dili naman kita makinabuhi subala sa atong pagkatao. Kay kung kita lang yun igsoon, huyang kita, mga makasala magkita. Pero sama ni Apostol Pablo, magaingon kita, I can do all things through Christ. Latusulting, tao ta, dili na to ma-justify tungkol kay tao ta ng kasalata. Natay ka kulangon. Di ato na mahimong rason at tubangan sa Dios kay daan na po kita pamangnuan nga ang tanan itong mabuhat uban sa tabang sa Dios. Kaya ang taong anak sa Dios na kanya ang Espiritu Santo ng mutabang ka na to, igsoon, sa pagkinabuhi sa kabuhi, kinabuhing ikalipay sa Dios. Pero despite ng tanan igsoon sa gihapon, wala usa ka na itong magagarantiya nga di ta makasala. Mamanggan ni igsoon atong inangon kanunay kung na may nakasala ka na to, igsoon, wala usa ka na ito na ikatungod sa pagundina ni bisan kinsa. Kaya usay mangod, aptik tam hukom ni bisan kinsa magkaibigan. Pero wag ka masayod ba sa isunod adlaw, ikaw na po'y makasala. Kaya lagi, kitang tanan igsoon, kitawag na sa English, vulnerable. Lasulti ka ng prunta sa pagpakasala. To na ka na itong tato nga human nature. Nga usay, may mabalik no, sa atong pagkatao. Nga bisan tuod ang atong tao, pagkatao, gibag-o na sa Dios. So, usbon ko, ay isa ka na itong mukong ni bisan kinsa nga ito nakita na kasala. Usay, ato'y gudina na kasala magigsunan, pero what ay balok ito na kasala? Grabe na iyang pagbasol o pagpangayog pasaylo sa Dios o napasaylo siya. Nailangit siya, pero ikaw, nga nagkundin na, basi hindi ka pa inoong mahilangit. Tanawag itong usa ka pag-ampo igsoon sa naman to'y katong atotot na aunso katong pag-ampo nga. Grabe itong pag-ampo atong tao nga dako siya, bilib siya ang kagalingon. Nga samta nag-ampo siya, nagtanaw siya ito sa pikas po nga nakita niya kanto di ko sama ato sa kamakasala. Ikumpara yung kagulingon ngato sa katawang makasasala. Pero ito makasala, igsoon, grabe yung pamukpok siya kasing-kasing, yung paghilag o paghinulso siya mga sala. So kung yung mga taon, basi kato pa, maoy yung mga langit, pero kining tao nga nagpa-ingon nga wasi sala, siya pa dili yung mga langit, kikundi na pa ito na sa katawang ngayong ito ang nakasala.
Ikaduwa, igsoon atong tanahon nga sa tanan nga anapoy sala, nagitay kanunay paglaom. Nagitay paglaom. Kaya nga itong Diyos maluloyon o maghatag ka na itong kahigayunan, igsoon. Nga magkabakot o batulid ang dagan sa itong kinabuhi. Kay grabe ka na, igsoon, tungod sa grasya sa Diyos. Actually, dili tungod sa imong buhat, apan tungod sa grasya sa Diyos. Kaya duman, igsoon, nga... Kumis ko, tag-grasya sa Ginoo, hindi naman ito tangayan ni Ana. Hindi tangayan. Kung duman itong atong wali ka na itong one more chance. Kato sa kakahoy nga, huwag pulos. Huwag pa mo nga, putlo na on dato, pero ingon sa tagya, ayalan sa. At iman na lang sa kibasi, di ay sunto, igmamunga na siya. Naputoy usag ka sa bigay igsoon nga nagatanom siya o kung sa ato panan karon ato na butang humay palay sa pagturog sa maong humay igsoon na iturupod nga sagbot niya paspalas sila ga dagway man ato gitawag igsoon nga humay-humay nga sagbot di ba kayo ma-identify unya inya usag ako na lang ni Ibton mingon ang ginuayaw kaya basig unyag maapil nimo ang insakto ang tinuod nga humay. So, igsoon ito makita, igsoon nga, grabe ang grasya sa Diyos. Now, si David, human siya nakasala, grabe ang sala, igsoon. Grabe. O sa kataong inusente, o sa kataong loyal sa iyang agalon, nga mao si David. O sa kataong andam makipatay para ng Diyod sa nasod ni Israel. O sa kataong despite sa kanang pamilyado, pero gibayaan niya para ng Diyod nga mudapig sa ilang ayuta. Ni adto sa gira, ipapatay lang ni David, although di magiliteral nga si David ipapatay niya ang maong tao, pero ipaon niya nga adto sa gira, para lang yun nga panahon sa gira, maigo siya o matay siya, busa gawas nung nasasala yung gibuhat, nga nakidulog siya sa asawa sa maong iyang sundalo. So, loin taon tong pobre na matay. So, duwa ang iyang dagkong sala, igsoon, adultery, o ang pagpapatay sa bana sa maong babae. Pero atong makita, igsoon, sa tanan nga naisala, na kanunay paglaom, ang importante, batunan nato ang kasing-kasing nga mapainobsanon. O tungod ni igsoon, naman siya gi-confront. When he was confronted, mihila ko mingon kaloy taon ako, O Diyos. Have mercy on me, O God. Papasang ako mga sala, sumala sa imong dakong kaloy kanako. O niya, ugasi ako sa akong pagkadautan. Inloy ako sa akong mga sala. Igsoon, paminapagayo. Nakinalan kita o kanang we need to be cleansed, igsoon, no? Sa ato mga sala. Timan ing kining sala mao ginibabag sa pag-ampo sa Dios nato. So importante nga ato ang iyon ng Dios sa iyang kaloy nga kitang hinluan. O wala'y makahinlo ka nato kung dili ang dugo lamang ni Jesus. Nasayod ako sa akong kapakyasan o giangkon ko ang akong mga sala. Maunin pinakabugat o pinakalisod nga buhaton sa kataong nakasala. Lisod nga naman tungkol ang garbo. Ang garbo sa tao, grabe kayo. Tanawag ng mga bata mag-away. Walay maangkon nila o kung kisa nakasala nila. Magtinudloay na sila. Magtinudloay. Walay maangkon. O bisa ka itong manghamtong igsoon kasagaran. Mabi tayo sa'y maglalis ng mga asawa, kaya mga angkon kisay sala siya sayot nila. Kaya ang garbo mamugay maghari ka nato mo ng lisod ka nato ang pag-angkon na kita sayop nga bisan tuod. Klaro kayo kita'y may sayop. Di ba usay maglalis?
managsuon o magtiayon o managsilingan. Usahay human ka gisultian. Na-realize nimo nga sadaan ka pero tuod sa tong garbo di pagyapon tuod dawaton pero deep in your heart na side ka nga sadaan ka sayop ka. Pero tuod sa garbo di pagyapon ang kunon makiglalis magigaway pagita. Usa di magsuomi ngunta ako maguang ano ako magpaubos. Pero bisag sadaan ka, bisag maguang sadaan ka. Ang kunon nato nakasalata. Lisod ang pag-angkon sa sala, pero si David, despite nga hari siya, ingon niya, sayot ako sa akong kasaypanan o giangkon ko ang akong mga sala. Iksundi kita tumaangkon ang kapasayloan kung di taandam mo angkon na kita nakasala at tubangan sa Dios. Tanim mo lang ako nakasala. Og makaturungan nun ka sa imong pag-ukom ka nako. Kung ang Diyos mag-ukom ang katuigson, makaturungan nun siya. Kung mag-antos man tatong susala, makaturungan nun ang Ginoo. Magdavid autan ako sa og makasasala, sukad pa sa gipanamkon ako. Kaya ka ng human nature ba built-in na igsoon. O niya na sabtay David nga ang Ginoo matud-anon ang iyang ipangita niya ang matud-anon nga kasing-kasing mao ang imong gusto. So nasayod si David nga ang Dios wa malipay siyang gibuhat kay ang gusto sa Ginoo usa ka kasing-kasing nga matinud-anon a sincere heart. Dili ta pagoron ingnon mao nay gusto sa Ginoo og si David nasayran niya na. Igsoon dapat ato kining masayran pag-ayo. Nga ang gusto sa Dios ang kasing-kasing na sinsero. Nga maduol nga ito kadiya. Busa sa Ginoo, hinuoy ako sa masala. Ugasi ako aron mahimo akong putli. God is looking for a pure heart. Putling kasing-kasing ang iyang ipangita mo bitay kanta pusong dalisay. Putli. O guay, makahimo kanimong putli igsoon gawas lamang kay Jesucristo. Dili ang imong reliyon, dili mong kagalingon. Magkapuputli kanimo. Dili manggali ng mga halat. Naiban ka na to siguro to nakasalata, magatatag. Actually, nimo bisan ka ng mga puasa na usay makasalata. Ang magpuasa ko, di kumukaon ka nakasala ko. Ah, pwede man na. Pero di naman yung makapapas sa imong mga sala. Mupasaan ko og cross para mapasaylig ko sa masala. O di ba ka, mutungas og bukit mo sakripisyo ko para mapasaylig ko sa masala. Although di man naman yung motibo sa uban sa pagsaka sa bukit kay usay uban ay mga tuluan nun. Pero kung imong tuluan nun, ang motibo ni mo ay mo ginagbuhaton para pasaylig mo masala isoon sa iyo pa diha. Kaya kung magnahuna ta, tungkol sa binuhatan ni isoon, may inloan ta. Then, ang paghinlo ka na to, dili tungod sa dugo ni Isus apan tungod sa imong gibuhat. Magdunit kong dakong kwarta simbahan para nga kung salang apasaylo. Igsoon, sayop na. Dili, bisag pila kamilyon ang imong iduhatag simbahan. Bilag pila katuniladang bulawan ang imong ihatag. Dili, gihapon ay magkawagtang si mga sala. Kaya walaing magkahinlo, kaya walaing magkaputli ka na to, kung dili ang dugo lamang ni Jesus. Busa bingon siya hugasi ako aron mahimo akong putli. So ang pag-ampo David igsoon, nag-ampo siya ngadto sa Dios. Dili ni bisan kinsa o dili ni bisan asa. Ibabati ka nako ang kalipay o kasadya. Kay bisan pa kung gidugmok mo ang akong kabukugan malipay gihapon ako. Igsoon usa sa mga resulta sa sala sa tao mawala kanya ang kalipay sa kaluwasan the joy of salvation. Nganuman kung ikaw anak sa Dios igsoon batin nimo kanang guilt. Kanang murag guilty kay ka. Subusan ikan nakatulog, wa ka na kalipay. Ang kalipay may bugtong bahandi igsuon nga dapat utipigan kay kung ang kalipay wa na kanimo, gihasol ka na sa mong konsensya. Og mauni ang nawagtang. Actually, wa kaniya mawala ang kaluwasan kung imong tanaon karong panalaigsuon. Ang nawala kaniya ang kalipay si ang kaluwasan, wa niya na ma-enjoy.
ko mapasan kag sala igsoon, makuhaan mong kalipain. Kay guilty man ta igsoon, anak. So, minunyi ipabati ka na ko ang kalipay o kasadya, restore to me the joy of my salvation. Kuha ako mga sala, papasa ang tanan kong kadautan. O gimong hinlo ang akong kasing-kasing o Diyos. Versikulo 10, muni usa ka pinaka-key verse actually din eh. Inlo, imo ang hinlo ang akong kasing-kasing o Diyos. O gatagi, ako pag-usab og matinud-anong espiritu. Mao man gini pinaka-key verse din eh. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Within me. Create in me. Mauni ang pinaka-key verse aning maong chapter 51. Pagampo ni David. Og igsoon, ibalikan nako ang kalipay nga gibati ko diyang giluwas mo ako. Mauni nga, restore to me the joy of my salvation, that is in verse 12. Og atagi ako og matinumanong espiritu. In verse 10, atagi ako pag-usab og matinud-anong espiritu. In verse 11, ayaw kuwaa ang imong balaang espiritu kanako. In verse 12, og atagi akog matinumanong espiritu. Wa igsoon ako pag-ampo nga kana mo ang imong pag-ampo sab. Ang kanindot na gitigsoon, madagdi itawad ang paglaom, basta kita andan ang itamudawa, sumasala o kalapasan. Ang Diyos, kanunay yun, anda mo pasaylo kanimo o kanako. O andam siya mo papas sa tumasala o kalapasan. Kung ikaw matinud-anon o sincero nga gaduol kaniya, with a repentant heart, makibig magsunan. God is looking for someone. Akat sa kasing-kasing. Mapinubsanon o andam mo angkon si masala o muhangyo sa Diyos Ginoo. Restore to me the joy of my salvation. Inlo'y ko, renew my spirit within me. O niya, ang balang Espiritu Santo, may mutabang kanimo, aron ka magkapadayon sa pagalagad sa Diyos. Nawa na ibabag, makisumakibigan. Salamat sa Diyos, kung pag-ampo, kung na kay mga struggles, kanaboy, come to God. God is looking for a pure heart. Putli. O walang makaputli ka na to kung dili. Si Jesus lamang. Pinaagi sa balaang dugo ni Jesus. Mga kaibigan, magigsuunan ko. O salamat sa Jesus. Dalay ko ng Ginoo siyang balaang pulong at ang dungo garon. Ako na nauting suon matang sa kanato na hagit o nadasig. Sa pagduol sa presensya sa Diyos. O niya, umagang pasaylo igsuon. Sa pagduduwa tuwi, ikaw ginuan sa susi pasaylo sa Diyos. Kaya trabaho usay sa yawa. Kanunay kaniyang paimangnuan sa imong sala. Wa na. Ipapas na Jesus. O di na tapuyo diha sa atong ngit-ngit o daang kinabuhi. Salamat Ginoo. At ang itong pag-ampo, magkisunan, magkibigan. Come to God. Come to God. O ang iyo asa Ginoo, putli ako. Create in me a new heart. Create in me a clean heart. O God, and renew a right spirit within me. Dili tong espiritu kasing-kasing nga puno sa garbo. Dili tong espiritu kasing-kasing nga kanunay mabagulbol. Dili tong espiritu kasing-kasing nga naghupot og dupagdumot. Apat kasing-kasing madudaanon.
Sandok ko'y og minulsulon. Sincero ka dool sa Diyos. Yan ay mga pag hinulsol sa mga salaog kalapasan.

Andog ko'y papuri sa'yo lamang, O Diyos, matod pa ni David sa Kapitulo, Versikulo 15, Ginoo, tabangi ako sa pagsulti o mga pagdahig kanimo. O dahigon ko ikaw. Wow, salamat sa dugo ni Jesus. Nga maoy maghinlo o naghinlo ka na to sa mga salaw kalapasan. Busa saligi ang dugo ni Jesus igsoon. Cuatro minutos makalipas alas 5.

0: Morning pasudan niya sinood yod ang tao basta taas o garbo. Maglisod yod siya agdawat nga siya nakasala. Amen. May buntag kaibigan natin.
1: Ang kaayo mo o Diyos, dilitubngan.
0: Tungod sa karbusong kasing-kasing, pero og na ang Diyos sa imong kasing-kasing. Pasudan, kabalugyod ka. Maunay gusto sa Ginoo, magpaubos sa imong kagalingon, og andam ka, mangayog pasaylo sa tao. Amen gayod, amen, kaibigan natin.

Pagkataon sa mensahe sa awit, tanawa ang lyrics ani paminawa pagayo. Gihugasan ang ato masala pinagi sa balaang dugo ni Jesus. Morning mensahe sa awit igsoon nga atong gipaminawan karon makaibigan makigsoonan. Pagkataon nga awit.

Egsoon, mag-ampo na kita sa tipa ko, magpabutog, panawagan sa pagtabang para sa grupo sa kabigan din sa Bukidnon. Mga grupo nga ni sa COP sa grupo sa Bukidnon. Mag-ampo na kita, mag-isunan. Aman, dagang salamat o Diyos sa lain na pong mga minsay nga imong gipaabot ka ni kanamo. Isip pagpahindom ka namong tanan. Ikaw ang Diyos nga malipay sa maputling kasing-kasing. Malipay ka sa kasing-kasing, mabitom sa nun nga nagadool niya kanimo. O salamat usab sa imong balaang dugo nga may naghugas sa masala o kalapasan o pinagi kanimo. Amahimo kaming putli. Dili tungod ka namo apan tungod sa imong buhat ngadto sa krus kalbaryo nga asa imong dugo mi agas. Og ang bala ang dugo mo ay naghinlo ka namo, naghugas ka namo sa masala og kalapasan. Ang amo lang, mabatunan namo ang kasing-kasing nga madudanon. Salamat Ginoo. Ako pag-ampo nga unta ang kasing-kasing. Nga sama sa kasing-kasing anak kang Haring David, manausab ka namo. Og sama kaniya kami usab magaday ug magasimba kanimo kanunay. Makaawit kami sama siya nga pag-awit. Makasayaw kami sama siya pagsayaw. Makaday kami sama sa pagsay day gi David kay naangkon niyang kapasayloan. Og mausab kami. Salamat Ginoo. Padayon lamang kay ipaduol kanimo. O palay naman kaming tabangan nimo nga di makasala sa imong tubangan. O tabay kami nga dili mo hari ka namo ang garbo. O anda mo sa kami pasaylo nga to sa uban na nakasala nga ni ka namo. O nakabuhat o butang nga wa o sabo di maayo nga ni ka namo. O tabay sa kami o Diyos nga di kami abtik mo hukom ni atong uban nga among gituwang nakasala. Salamat o Diyos sa tanan. O karoon ako gitugyan kanimo ang tanging paminawan sa programang Pinagpalang Musika. Salamat sa mga kadaugan. Salamat sa kayuhan. Salamat sa pagtagbo sa among ikinanglan. Salamat sa pagbantay ka naman matag-adlaw. O salamat o Diyos sa kusog. Salamat sa kalipay o kalinaw yung maghihatagan ni ka namo. O patayin na ako ginalif up o Diyos ang tanan diya kanimo. Labi na katong hangtod karon na pa mga struggles kay na boy. Hangtod karon nagpasaan pa sa kabugat sila kasing-kasing. Ako pag-ampo, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, they will be set free sa mong kabugat. Kabalaka, kadlok. O guban pa ang pagbati nga magkapaluya ka na mo. O kaming tanami mong positibo sa pagtuban nila yung adlaw. O salamat ni karong adlaw-adlang Domingo, dahang ka na mo. Mong adlaw sa mong panagtapok, panagtigom sa pagsimba kanimo sa Espiritu kamatuoran. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, Ginoo. Tabang nilang sa kanamo nga makatog simbahan. Dili kay mapilde sa kaluya sa lawas. Andam kami mo sakripisyo para ugalang kanimo. Uban ka mo gasto mo pang fuel sa motor o sakyanan o pamasay. Ako pag-ampo, abati una mo nga. Huwag sa payan ang paggasto, ay importante mag-ato kaming simbahan. Ako sa nag-ampo, Lord, itagbo ang tanang ikinanglan. Aron mag-ato simbahan. Dalang kasing-kasing ang damudam dahil kumusimba ka nimo. Ako nagpatay nag-ampo, Lord, sa mga alagad o kaabag. Salamat sa kinabuhi, sakripisyo sa pagpagamit niya kanimo. Taliwala nga, walay mga sweldo. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang galagitong kaalaman na kanila, mga pagdiyogan na kanila, o gamita sila dahil sa mga kapilya, o bisan pa sa mga pari, mga pastors. Lord, ihatag ka na mo langit nung kaalam, o gamita kaming tanan.
Ihatag ka na mo, o Diyos, ang maayong panglawas. Ihatag ino sa mga alaga na may panglawas. O paling ka magatagbo sa nagkinalang ka nagatusap ka nila, adun na yung panginanglan ng mga alagad ni mo Ginoo. O paling ka magapreserbar sa kinabuhi sa mga alagad. Kung naamay mga alagad ni mo, o Diyos, na nagipangbati sa lawas. Ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus Ginoo, Kaloy Asia. Ipasinati kanya yung mong milagro. Pinaagi sa paghatag kanya ang kumplitong kayuan o kusog baka ngayong ikinanglan. Salamat, O God. Ako sab nagampo sa tanang nagbangutan. Gahilak. Nibati o kasakit sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi. Ako pagampo lorupaya ilang magulaan ng kasing-kasing uligona silang tanan. Labi na ang uban, karong adlaw mao ang ilang pagatod silang temporaryong puluyanan. Liguna ang tanan, O Diyos. Salamat, Ginoo. Ayuwa ang tanan nga naigipangbati sa lawas. Glory to God. Kinang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluwas. Amen. Oh, come in.

Sa atong mga membro sa kaibigan na isakop sa grupo sa Bukidnon. Pagbusulti ko na isakop sa grupo sa Bukidnon, mga kaibigan nga tanan. Bisag dili taga Bukidnon pero naisakop sa atong grupo din eh. Sa mas nagkagayan, taguloan, mambuaya. Sama diha sa Wao, Amay Manabilang, diha sa Banisilan, Alameda. Naipipila ka taga Carmen. Naipipila nga taga Davao area o taga Arakan. Adlang Domingo karon, mauning panahon na kita mapaabot o panawagan para sa pagtabang. Ayaw mo katingala katong karon pag nagpaminaw ha, labi na katong new listener nato sa Energy FM. Kinimagod nga grupo atong gimugna, 3 si Katoy Milabay. Ato kining gitawag kaibigan, Brotherhood Christian Association Incorporated, unya Milabayng Tuig, ato kining gi-convert into kaibigan na Christian Foundation. Appeal sa atong membership commitment nga muhatag tag 5 pesos kung naatay kaubang mo panaw. 5 pesos. Pero ang tinuod, dili tanang namatay nga membro mahitag 5. Pero bisag di tanan mahitag 5, tanan sila atong yatabangan. Sa bulan sa September ang nipanaw 69. Salamat at isama sa Milabayng bulan ni abot og 86 sa bulan sa August. Ang bulan sa July 85. Pero ang atong ipangayo sa July 12 lang ka 5 o niya 15 ka 5 sa August. O sa bulan September igsoon ang atong napanawagan 12. O karon para aning bulan sa Oktubre, although kini mga ato'y panahon karon ni panaw kini sa katapusan ng mga adlaw sa bulan sa Septyembre. Ato ning idugang karon igsuon, pero di na to ibutang sa bulan sa Oktubre, mga kaibigan, aning unang Domingo sa bulan sa Oktubre. So paliyog ko ang inyong listahan o lista kini mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Sa edad nga 50, ni panaw kini human siya na membro sa kaibigan sulod sa 5 katuig o 11 kabulan. O kini taggalilingayon na diya sa Purok Tris, kaibigan Raola Dimisilio. Ato ning gibisitahan igsuon. Kaibigang Raola Dimisilio. Purok Tres, Lilingayon, Valencia City.

Ikadwa nga atong ipanawagan nga atong tabangan, mga kaibigan. Sa edad nga 72, nagpanaw kinigumikan siya ang pagka-stroke. Uman siya nakaservisyo sa kaibigan o namimbro sulod sa 12 katuig. Og nahimo kini siyang kolektor nato sulod sa mga mingon nato mga siyam katuig. Kini taga-Sungko Lantapan, ang pangalan kaibigan Petrona Kaayupan. Petrona Kaayupan. Sungko, nadia sa Prokono, Sungko Lantapan. Ikatulo, o katapusan ako ipanawagan, aning adlawng Domingo mag-isuunan, nagidad kini og 55. O guman sa 7 katuig nga pagtabang, ni panaw kini mga kaibigan ko sa mingon nato nga medyo complicated nga sakita. O kini taga Kasisang Malaybalay City. Diyan ni sa Tigason. Ato ning gibisitahan kahapon igsoon. Tigason diya sa Kasisang, Purok 10 Kasisang Malaybalay City. Purok 10 Kasisang Malaybalay City. Naributay ko sa Ligua Pacific nga lugar nila. Kini si Helen Olivar. Helen Olivar. Natid-asan. No, natid-asan di ay. Natid-asan Kasisang Malaybalay City. Maniato gatuan kahapon sa natid-asan. Helen Olivar. Tulo ka buok, resulti tulo ka 5 atong ipangayo og aning unang Domingo sa bulan sa Oktubre, mga kaibigan. Oga. Salamat mga membro sa inyong padayon sa pagtabang. Nindot na kita mo tabang kaysa kita mo itabangan. Sa matag panahon nga mo at tukog na matyan, ba't yung ginawa kong kabug at sila kasing-kasing, kanila lang iso, mawad ang kag-membro sa panimalay. Pero at least tungkol sa inyong tabang na pagangaan nato ang ilang kabugata. Pero kung papilion ang pamilya, mas pilion nilang sila mo tabang kaysa sila itong tabangan. Pero sa oman ang kinabuhi na magkatapusan. Nauna lang sila kanato. So, ikalipay, ngayon papila lang karon mo ang pagtabang. Ihatag si mong kolektor, aning si Manahigson, tulo ka 5, so 15 pesos ang atong ihatag. Salamat mga pinanggan ako mga kolektor, salamat yung tanan sa inyong waipuas ng sakripisyo. Sa ngalan sa pagtabang ato sa uban, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko, salamat kayo. Mga koordinator, salamat kayo. Og para sa bulan September, kita naglao makarong semana mahatod ninyo ang inyong mga hinabang. Og magdang Lunes na ako diya sa tong opisina. So pwede mo magatod ugma para magkita-kita po ta ugma sa tong opisina sa kaibigan. Kasbon ko ugma ah, di ako. Sa opisina din sa Valencia. So kato mag-remit, kita-kita ta ugma mga kaibigan. Alang sa tong padayon sa pagtabang sa mga namatyan. Ubay-ubay gyud ang mga nipanaw. No, sa karong bulan na, sa minabayang bulan is 69. Salamat yung ito na mga igan. Dalay ko ng Diyos. Salamat sa inyong padayong pagtabang, mga kaibigan ko. 28 minutos makalipas sa alas 5, mga kaibigan magsuunan, sa gihapon ako kinisip Pastor Dan adtong bago pa nagkapaminaw. Ako kinisip Pastor Dan ng Galio Broadcasting Live din ni Sadakbayan sa Valencia. Og sa gihapon madungo kita sa Kapin Corinta ka istasyonan din ni sa Mindanao. Oga, naputay partners station sa Visayas. Handomon ko.

Good morning, Pastor Dan. Watching in a Baringasag. Ni ami karon din ni. Salamat kayo. May buntag, Pastor Yulito Makua. May buntag sa itong makaibigan. Diya sa Taguloan at ang ininyo karong Oktubre, itugot sa Diyos maka-General Assembly ta diha. Katong buot mapadayon. Anak mo igsoon. At ang ilang ninyo ako nga final announcement ani kung asa gid atong venue o kanusa. Bohol at ang iusab ninyo ang akong pagbisita diha. Itugot sa Diyos karong pizza gis. Tamugikan din eh. Pastor Makua, Pastor Julito, salamat kayo sa pag-assist, pag-uban. Kang Egan Hill Adrian at itong servisyo dito sa Barangay Kawayan ng Tapan. Salamat kay Egan Hill o Egan na Pastor Makua. Amen kayo, Pastor Dan, ang pulong nga imong gi-share karon nindot kayo nimo pagkahanay og salamat kayo tungod sa balaang dugo ni Lord. God iya natang gipasaylo og buhaton. Nalang pod nato ang matarong. Salamat sa imong kanunay nga pag-share og pagpahinumdom sa tanan, maayong buntag og amping kanunay, Pastor Dan. Love ka namo. Happy og a blessed Sunday morning. Salamat kay Bing Rubey Sinto. Salamat usab sa imong pag-suporta sa programang Pinagpalang Musika. May buntag diha og salamat kayo, Nanay Inday Makabinta diha sa Gusa. Nay, salamat din kayo. Tanang pamilya Makabinta diha at mga listeners, salamat yung tanan diha sa Kindero City. O bisan pa subang dapit diha sa Misamis Oriental. Pasbon ko, Nanay Inday Makabinta. May buntag kay Bigang Jocelyn Abapo. O ba ni Nanay Miding? May buntag ka ni mo, Nanay Miding. O ga, salamat kayo. Kanyang tanan diha. Gapaminaw ka na to sa programang Pinagpala Musika.

Kaibigang Roslyn Corvera, Oba Prosperidad, may buntag diya kaninyo. Salamat din kayo sa padayong pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Giuseppe Tenorio, Oga Miriam Camacho Lumilang. Salamat usab sa suporta para sa programang Pinagpala Musika. Igan Miriam, Igan Jared, Og Igan Livy, and Mike Caceres. Salamat din kayo. Og mo usab kang nanay Perle Istoril Nay. Salamat Nay. Madamugin nga salamat sa imo dira. Kag salamat man sa pagpamati sa programang Pinagpala Musika. Matagabuntag, matagadlawan. Nang

Bukang Liwayway by Pastor Orlando Nuevo. Blessed morning, Pastor Dan. Yes, igandiding sibog ang tagiya sa lami ang litson manok niya sa wao. Banisilan, salawagan o kalilangan. Adlang Domingo karon dada ang tibog pamilya human sa simba. Dito mo pangaon sa sibog litson manok. Lami ng init pa kayo. Dagko pa, fresco pa, juicy pa. Ang sibog litson manok magkabigan. Sa managpalit ninyo sa sibog litson manok niya sa kalilangan, ya sa salwagan Quezon, Bansilan o Guwao. So sama lang nga nagtabang mo sa atong radio program kay katabang kini sa atong programa usab ang sibog litson manok gipanagian ni kaibigan diding Siboga. Bilin dulugoin maayong buntag ug maayong pagpaminaw. Namati mi diri sa 98.1 sa Trinto. Salamat-salamat kayo. Kanyang tanan diya, bilin na dulugoin. Kanyang tanan diya, may buntag taga Trinto. Ang atong produkto palit diya sa Gen Pharmacy, naga

Ipot katong ito ato pinagpala. Alang ato inampuan na. O yan soban, diyan na mo ato sa estasyonan. Sa masabayugan, ato na mo sa estasyonan. Diyan na kipaparit ato produkto. Sa estasyonan nga asa mo kapaminawan. Diyan sa Top Radio magkibigan. Sa Bayugan City. Pakita lang Top Radio sa Bayugan City. Sila ray atong exclusive distributor sa atong produktong pinagpalang kapsula o pinagpalang haplas. Kananggikan sa ako gida. Kanggikan sa ato igsuon dako nagtabang para sa atong ministry. Pag naa mo San France, anara po diya sa Flash FM. Mapo diya igsuon sa Tagbina, anara diya sa DXRM. Egan Helen Pareya, maibuntag kanimo. Og salamat usab sa imong suporta sa programa. Nanay Bibi Mupas, salamat usab Nanay Bibi Mupas. Juliet Kapa, maibuntag kanimo ang pagpamina og Nili Padura Himelda Asa. Yes, happy Sunday kanimo diya kaibigan. Rita Bagyo usab, maayong pagpaminaw.

Atong oras igsoon karon 38 minutos makalipas ang alas 5. Marite siga ba ni Alagad Dudong Siga di asing og maibuntag kanyang tanan o kang Rosalina Mariano Pante Junalin Layawon. Kinsa na Pastor Dan ang nagwali. Salamat asang nagwali. Kinsa na Pastor Igan Junalin, kinsa nga nagwali. Ako raman ang nagwali dire. Kaibigang Teresita Milis Kanato, may buntag diya kanimo. Igan Tere, nga nakaroon sa Davao, may buntag.

Maayong buntag di Ice at mga kaibigan, salamat kay kaya kanyo kahapon diya nga nag-atang, nagpaabot o nag-uban no, sa atong pag-duyog sa pamilya Olivar diya sa natid-asan kasi sang malibalay. Salamat yung tanan. Labi na giyod sa atong mga functionaries diya. Kaibigan Christopher o Gamarilyn Ganya, salamat yung kaayo. O kang kaibigang Danny ba itong sanalimot ko? Danny. Salamat din kayo at itong mga functionaries diha. Saan natin daasan? Ang milagro iksoon posible diha sa pangalan ni Jesus, mga kaibigan, mga kaiksoonan ko.

0: Salamat pasundan sa pulong sa Dios nga imong giwali karon kini nakatag oga. Kadasig ka namo nga pamilya. Ising otsorona sa umpil ni sa tangkulan lirungan. Salamat kayo. Kayong tanan taga tangkulan na minaw labi niya kanyo kaibigang ising. Di mo palit sa atong produkto ha, sa Angel Ricky Store Tangkulan. Nata di ay VG Max o Karoma. Angel Ricky Store. Di lang ko sure kung naa siya ay Herbiva Coffee di ha. Roger Otagan Oblianga may buntag. Di kay kung nakasure ani kining Otagan, lugar ba ni? Kay nasumpay mang God, Roger Otagan Lianga.
1: I want your faith to grow tonight.
0: Pinakay ko sure ah.
1: May ginapakayo sa Ginoo.
0: Kung lugar ba ni apelido ning Otagan.
1: Simple.
0: Nasumpay mang God.
1: Pero hulong dumi.
0: Egan Roger, atong avid listener ni, pero tanang mang God niya nga text, may bulog ko ani kay Roger Otagan Lianga.
1: So tonight, lecture.
0: Magkita na niya nga text na to halos. Share with us. Egan Roger, salamat ikayo. Salamat ikayo. Dalay ko ng Diyos sa imong kanunay pagsunod sa itong programa Pitagpala Musika. Amen o gamen, Adonai Diyos, anda mo hinlo sa ato mga kapakyasan sama ni Haring David. Gikan ni sa Naminaw, no? Listener na to sa Radyo ng Masa Maasim. Salangat, salamat ikayo. Nalimod ko sa pangalan at tumitagbo ka na to. Ato itong diehard nga listener. Ni palito VG Max Aroma sa itong pag-anto dito. Asma Family, Pigsaluhan. Sa dapit ni. Murag da ni sa hingaog siguro. Ay hingaog ni kay namina man siya sa Real Betredio. Salamat kay Igan. Salamat kayo. Igan Bitol ang Black Kilomiston. Salamat kayo. Kagawad Idna Dangalio. Kaibigan Almalo Trago. Salamat kayo. Atong mga kaibigan sa Sungko. Pinangulan ni Igan Bibi Apat. Salamat kayo. Mga kaibigan sa Kulasihan, salamat yung tanan sa iyong suporta. Pinangluan ni Igan Maning. Salamat pasudan sa manindot na pulong sa Ginoo nga akong nadungog kagarong buntaga. Natasgyod ko sa maong pulong nga imong gibasa. Glory to God, Jonah ni Diri sa Bato, Plaridel, Misami. Salamat kayo. At listener ni sa DXMM, MyFM, Kalamba, Misamis, Occidental. Salamat kayo, taga-Bato, Plaridel. Kaibigan Nelson, and baby nga Dolo, o ba Philip Ayugan City, salamat kayo.
1: Hallelujah, hallelujah.
0: Ang ginong Diyos pa tayo magpanalangin kaninyo. Mercy ni Brice Astna. Taga Anibugan, Carmen Davao del Norte. Salamat kayo.
1: It belongs to you, God. Thank you for your miracles.
0: Atong oras igsoon karon. Hala, paspasin mo na itong mga oras. Atong oras ba? Kanyang tanan, kapamina ka doon. Salamat mga igan ko. MCC Domingo karon. Kita-kita tani sa Valencia. MCC Valencia. MCC Bukinon. Atong communion Sunday karon. Tapok ta. To celebrate sa the Lord's Supper, no? Communion. It's Communion Sunday, karong adlaw. So, kita-kita ta, MCC Bukinon. Ang isa ka Vigimax, Sir Viva. Ang isa ka Vigimax, Sir Viva Cafe, gihatag ko sa among pastor, Pastora Jeromay. Gafalo na sila sa pinagpala musika. Salamat kay kaibigang Evelyn diya sa Esperanza Sultan Kudarat. Ni order magod ni Ogbrato, pito ka Vigimax. Onya Aroma. Onya Herviva Coffee. Ganahan kay sila sa atong haplas dito. Ganahan po sila sa atong Herviva Coffee. Salamat kaibigang Evelyn. Og may buntag diya kang pastor. Og kang pastora. Jeromay, time will come, abot rin ko diya sa inyo sa Esperanza. Nanay ni Didiya sa Asuncion, may buntag. Pag-ana na mo diya ni palit si Nanay, Nidi o Pulo ka Vigimax, unya 30 ka Roma. Duwar ka adlaw, nuruta yung Roma nga 30 ka buok. Sa atong gikinahanglan, urot na yung Roma diya. Kay grabe kakusog ang atong aroma diya sa Asunción. O bisag asang dapit kusog man gini. Salamat di kayo. Kanyang tanan nga nipalit diya kang nanay ni di sa atong haplas nga aroma. Duarakad lahurot na 30 ka aroma nga ipalit. Pero napatay Vigimax diya. O napatay Herviva Coffee diya. Palit mo diya kang nanay ni di sa Asunción. Nalimot lang ko sa pangasang barangay. Ako lang itong isuwat dire, no? Sa unsa man. Nanay ni Di Flores, salamat di kayo. May buntag sa kang si sa girly Gingging Turiano diya sa halos boundary sa Asunción o Gatagom City. Makibigan ng atong produktong Vigimax Aroma o Herviva Coffee diya sa Tagom. At tumo dito sa Atbang sa CMDI School, kanang Cardam MRI Development Institute of Tagum. Pangita ang Iman Store. Osmond ko, Iman Store. Anak mo diha. Iman Store. Available itong produkto ng Vigimax Aroma diha o nga itong coffee. Sa taga Kapalong at tumo sa istasyonan, para padayon tang magpalit kanang istasyon na nagtapad diya ang klinika. Wala diya atong produkto kay na magtoy na nga adto giingnan nga wala. Wala ta diya. Sa tapad niya ang istasyonan, diya mosulod sa istasyonan ayaw adtong usa ka klinika. Mo'ta akong gi-announce nga hotdan na kay wala na ko no, pero sayop diay ang nasudlan dito sa Picas diay. Daghan ta Vigimax o aroma. Napuntay Herviva Coffee diha igsuon sa Infinite FM sa Panabo City. Og Light FM. Pagkatahom sa pulong sa Ginoo, shout out ko sa tanang silingan nga naminaw, Boy Fernandez. Diehard ka ayo nga ating paminawan sa pinagpala musika. Sa ako mga churchmate, thank you Pastor Dan from Bye Bye Uno Bislig City, Edita Salazar. Salamat igan, Edita. O salamat, kaibigang Boy Fernandez, sa imong suporta sa atong programa. Salamat igan, Ginoong Diyos, magapanalangin kanimo. O sabda, kaibigang Dani Mag-Usara. Diya, sa Bislig, salamat igayo. Pagkataom sa awit, inubdaning tanan.

Maayong buntag diya kaibigang Longlong Rubio sa Mabantao Kapalong. Og musab sa iyang pinanggang asawa si Ana Fe Rubio og duha ka mga anak si Jasper og si Juan Jas Rubio. Murag na diya sa kwan na sila sa murag na sa Misamis Oriental kundi umasayop ang iyang pamilya ani. Naas taguluan di ay, no, taguluan. Misamis Oriental ay buntag kanyang tanan diya. Roger Otagan from Lianga na pastora. Salamat ka na, klaro. Salamat igan Roger Otagan. Og may buntag diya kanimo. Aminaw gisya karon. Wala na kay panahon. At least ato na klaro.

Nami-nami dire sa radyo sa King Radio hinatuan. Salamat kay kaibigan Joel Ampong nang dugmanon hinatuan. Kamusta to magkaibigan diya sa hinatuan? Liza Sabas, may buntag ka nimo. Nay among himoon nga orientation karong adlaw, October 4 sa Purok Size Barangay Santiago, Hingoog City, ang venue diya sa Waiting Shed. Alas 2 unyang hapon. So taga Barangay Santiago adto mo sa Waiting Shed sa Purok 2. Purok Size di ay. Unyang alas 2 sa hapon kay naay kaibigang membership orientation. Bun ko Barangay Santiago, Purok Size. Diya sa inyong waiting shed, adunay orientation pagkabato noon niya. Tambong mo mga igan! Maayong buntag pasudan, akong ipebalong adunay orientation sa kaibigan sa Pualas Chapter karong adlawa sa may alauna sa hapon sa Pualas Jesim Church. Ang nagpebalo, Igan Freddy sa Bayton, Pualas Chapter President. O taga Pualas, gusto mo pa rin sa kaibigan at tumo sa GSM Church. GSM Church diha, alas 2 or alauna o niyang hapon. At tumo, Igan na, at tumo para sa orientation. Kayang pagpandong mo gipangitan. Ang produkto nga Vegemax, Aroma, o Reviva Coffee, mapalit magkaibigan diha sa istasyonan sa Big Light Radio. Diha kang Pastor Elitin ako. Anak mo diha mga igan, taga Kibawi. Anak mo sa istasyonan, ang iyong papalit diha, makatabang po din taon ng kabayad sa Korinti diha. So palit mo diha para patay madugo atong programa sa istasyonan sa Big Light Radio. Palit mo sa produkto magkaibigan magkisuunan. Herviva Coffee. Herviva Coffee, Oga, Aroma Herbal Oil, Oga, Vegemax ang pinagpalang kapsula nato.

Matod ba ni Pastor Eli, lami kaayo ang kofe? Lami na, herbal pa. Mao nang nindot igsoon sa Herviva Coffee. Mao ni ako gininom din ni ang atong Herviva Coffee, magkaibigan magigsoonan.

Daira Hambre, Bagares Villar, may buntag og Wilma Ronquelio. Diya sa Anibugan, Liangga, Surigao del Sur. Anibungan. Anibungan, Liangga, Surigao del Sur. Salamat din kayo sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Diya sa Caloocan, Metro Manila, natay listener, salamat din kayo sa pagpaminaw, kaibigang... Hindi na ako makita na ba? Ruben Romero, nga pirming naminaw sa programang Pinagpala Musika, Caloocan, Metro Manila. Salamat din kayo. Kabigan, kaibigan LC, asilan na ba ni Gan Inday? May bunda ka ninyo. Ang atong produkto, igso, mapalit sa tindahan ni Gan Inday o Gan LD sa Mirayon.

Romeo Villarmia, Poblasyon Sumilaw, Bukidnon. Salamat sa pagpaminaw sa itong programa Pitagpala Musika. May buntag biha, kang Igan Binje. Igan Kura, kanyang tanan diha, may buntag. Salamat sa pulong sa Ginoo, Pasundan, o greet na ko akong mga kaigsuonan nga naminaw karon sa akong lugar, diha sa Calamba, Misamis Occidental. Tagadya ay kakabigan Danilo Magusara sa kuan sa Calamba. May buntag kanyang tanan diha. Mga Igan, hapit na ko, may buntag kang Igan Nelson Silaw Kalimpas. By the way, ang atong kaibigang office, basaad lang Domingo, sarado ta din sa Valencia ang abling atong opisina, ang Kadingilan. Kadingilan lang atong abling opisina sa kaibigan, ha? O niya, sa atong tindahan igsoon din sa Valencia, abli. Alas 12 o niya ang 2:05. At tumo, kay abli ang atong kaibigan nga tindahan. Nahimutang sa daang opisina sa kaibigan sa Alcuino Emporium, abli alas 12 sa bunod tuhang tod 5:00 sa hapon karong adlawa. Matag adlaw na abli ha, Domingo lang tang half day, hapon lang ta, alas 12 taman, alas 5 sa hapon lang. Kaibigan Marivic Basinga, maayong pagpaminaw. O kang Yasel Magtulis, may buntag kanyong tanan diha sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Mga MCC members, may buntag, kamusta mong tanan diha. Carmen Lagari Usa, may buntag. Morning Pasundan, Carmen Lagari ni kami ang nagsugat sa imo sa panabo. Nagkuha na mi kadua na mi nagsugat. Oh, salamat kayo. Munipalit sa itong produkto ditong Vegemax, Aroma o Herbiva Coffee. Salamat din kayo, mga Lagari family din sa Panabo. Sangpita lamang siya. Sangpita lamang siya. Verinia Valiente, let's go. Shout out sa mga kaibigan sa Damulog. Kaibigan Susan Apa, Acapulco. Ikan Susan, di ba palit sa itong produkto ng Vegemax Aroma sa sulod sa KMCC. Supermarket na di ang ay pharmacy diya. Sa itong pangalas pharmacy. Ito akong i-announce. Anak mo diya. Kaya na atay Vegemax Aroma o Gerviva Coffee diya. Pastor Dan, good morning. Akong ipabot ang pasubo sa pamilya Indrina Rubio sa pagpanaw ni Manang Auring sa poblasyon ng Tapan. Diehard na to sa kaibigan, hinaot pastor sa last night ikaw magkashare. Yes, Iganiel, may buntag. Ito ang pag-ampo man as pamilya Rubio. Diya sa poblasyon Lantapan. Mga Igan, manamilit na tao at igong oras. Our Alliance Church Pastor, Pastora Jeromay, wish nila makaha. Lakat ka diri sa Amon Pasudan, libre tulugan, ligo sa Hot o Cold Spring. Excited ko, ani ba? Salamat kay Igan Evelyn. Diyan ni sa Espiran sa Sultan Kudarat. No, may buntag kanyong tanan diha. Salamat, salamat kayo sa inyong padayong pagpaminaw sa programang Pitagpala Musika. Sige lang, magbisita ko dira. Basin mga November na siguro. Boy no, sangalibuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamilit og magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Happy Sunday kanyong tanan. Amping mga kaibigan, dalay gon ang Dios kanyong tanan. To God be the glory.

0: Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Bakit nga ba may mga pagkakataon na halos araw-araw kang lumuluhod, buong puso kang nagsusumamo? Subalit tila nananatiling tahimik ang langit? Bakit may mga panalangin inuusal ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon, ngunit walang nakikitang kasagutan kahit isang bakas man lamang? Paano kung ang katahimikang nararanasan mo ay hindi nangangahulugang pinabayaan ka ng Panginoon, kundi bahagi ng isang mas dakilang layunin na hindi mo pa nakikita sa ngayon? Paano kung may mga bagay na nais mo nang baguhin ng Diyos sa iyong puso bago niya ipagkaloob ang hinihiling mong pagpapala? Libo-libong mananampalataya ang dumaan sa parehong karanasan, naghintay ng matagal, lumuha ng maraming gabi, at naghanap ng mga kasagutang tila napakahirap maunawaan. Kapag sumasapit ang mga panahong tila walang tugon mula sa langit, madaling mapuno ng panghihina ang damdamin. Maraming nananalangin ang nagtatanong kung naririnig pa ba ng Diyos ang bawat hibik na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang pagkatao. Habang patuloy na lumilipas ang panahon, lalo pang tumitindi ang pananabik na makita ang katuparan ng kanilang mga kahilingan, mga pangarap, kagalingan, kalutasan sa suliranin, at mga himalang matagal nang inaasam ang patuloy na inihaharap sa trono ng Panginoon. Subalit may mga pagkakataong nananatiling tahimik ang lahat sa kabila ng matinding pananampalataya. Ngunit ipinakikita ng Biblia na ang kawalan ng agarang kasagutan ay hindi nangangahulugang wala ng pakialam ang Diyos. Maraming lingkod ng Panginoon ang dumaan sa mahahabang panahon ng paghihintay bago nila nakita ang katuparan ng mga ipinangako sa kanila. Dumaan sila sa mga pagsubok na humubog sa kanilang karakter, nagpatatag sa kanilang pagtitiwala, at nagpalalim sa kanilang kaugnayan sa may kapal. Bawat yugto ng kanilang paghihintay ay may mahalagang layunin na hindi nila agad na unawaan noong mga panahong iyon. Mula sa kanilang mga karanasan, ay makikita na may mas malalim na dahilan ang Diyos sa likod ng bawat katahimikan. Sinasabi sa James 1 verse 6, "But let him ask in faith, nothing wavering." Nagpapakita ang talatang ito na mahalaga sa Panginoon ang isang pusong lubos na nagtitiwala sa Kanya kahit hindi pa nakikita ang kasagutan. Hindi lamang tungkol sa paghingi ang panalangin, kundi tungkol din sa pagpapatatag ng pananampalataya habang naghihintay. Madalas na ginagamit ng Diyos ang mga panahong puno ng pananabik upang higit na ilapit ang kanyang mga anak sa kanyang presensya. Sa gitna ng katahimikan, maaring may mas dakilang gawain siyang inihahanda, na higit pa sa anumang inaasahan ng tao. Maraming dahilan kung bakit hindi agad sinasagot ng Diyos ang ilang panalangin. At bawat isa ay may mahalagang aral na maaring magbukas ng ating pangunawa. Habang patuloy mong pinakikinggan ang mga susunod na bahagi, mas malinaw mong makikita ang mga katotohanang matagal nang ipinahayag sa Biblia. Maaring matagpuan mo ang sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa iyong isipan. Una, humihingi tayo ng bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. Maraming pagkakataon na ang isang kahilingan ay nagmumula sa matinding pagnanais ng tao, ngunit hindi naaayon sa banal na layunin ng Panginoon. Nagmumukhang mabuti ang isang hangarin kapag tinitingnan mula sa pananaw ng laman, ngunit maaring magdala ng kapahamakan kapag ipinagkaloob sa maling panahon. Batid ng may kapal ang mga pangyayaring hindi pa nakikita ng sinuman. Kaya mas nauunawaan niya ang magiging bunga ng bawat desisyon. Dahil dito, may mga pagsusumamong hindi agad pinagbibigyan kahit buong puso pa ang paglapit sa kanya. Kapag nakatuon lamang ang hangad sa pansariling kapakinabangan, maaaring nalilihis ang direksyon mula sa nais ng Diyos para sa buhay ng isang mananampalataya. Nauuwi minsan ang matinding pagnanais sa pagpupumilit, kahit malinaw na may ibang landas na inihahanda ang Panginoon. Mas malawak ang kanyang karunungan kaysa sa pinakamatalinong pag-iisip ng tao. Walang anumang detalye sa hinaharap ang nalilihim sa kanyang paningin. Sinasabi sa 1 John 5 verse 14, "And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us." Malinaw na ipinapahayag ng talatang ito na ang pakikinig ng Diyos ay kaugnay ng pagkakatugma ng ating hinihiling sa Kanyang banal na layunin. Hindi sapat na mabuti lamang sa ating paningin ang isang bagay. Higit na mahalaga kung nakahanay ba ang kahilingan sa nais ng Panginoon para sa ating kapakanan at espiritual na paglago. Maraming lingkod ng Diyos sa Biblia ang nakaranas ng pagtanggi sa kanilang mga kahilingan dahil may mas dakilang plano na nakalaan para sa kanila. Bagaman hindi nila agad naunawaan ang dahilan noong una, lumitaw kalaunan ang kagandahan ng direksyong pinili ng Panginoon. Lumawak ang kanilang pananaw habang unti-unting nahahayag ang layunin ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Nagbunga ang kanilang pagtitiwala ng mas malalim na kaugnayan sa may kapal. Kapag hindi natutupad ang isang hinihiling, hindi kaagad nangangahulugan na isinara ng langit ang pinto ng awa. Posibleng inilalayo lamang ng Panginoon ang kanyang anak mula sa isang bagay na magdudulot ng pasanin sa mga darating na panahon. Nagmumula sa kanyang dakilang pag-ibig ang bawat desisyong kanyang ginagawa para sa mga sumasampalataya sa kanya. Mas ligtas ang landas na pinamumunuan ng Diyos kaysa sa anumang mithiin na nabuo lamang mula sa sariling kagustuhan. Ikalawa, may nakatagong kasalanan na hindi pa naisusuko sa Diyos. May mga pagkakataong ang hadlang sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay hindi nakikita ng ibang tao, ngunit malinaw na nakikita ng langit. Nananatili minsan sa kaibuturan ng pagkatao ang mga pagkukulang na hindi pa lubos na inaamin o pinagsisisihan. Patuloy ang paglapit sa pananalangin, ngunit may bahagi ng puso na ayaw pang bumitaw sa maling gawain. Nagiging dahilan ang ganitong kalagayan upang mabawasan ang pagiging bukas ng isang tao sa banal na pagkilos ng Diyos. Hindi nalilinlang ang Panginoon ng magagandang pananalita o panlabas na anyo ng kabanalan. Nakikita niya ang tunay na kalagayan ng budhi, maging ang mga bagay na itinatago sa likod ng ngiti at mabubuting gawa. Nababatid niya ang bawat lihim na iniingatan ng sinuman kahit walang ibang nakaalam. Dahil dito, mahalagang magkaroon ng tapat na pagsisiyasat sa sariling kaluluwa habang lumalapit sa kanya. Sinasabi sa Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you." Ipinapakita ng talatang ito na ang kasalanan ay nagiging harang sa malapit na pakikipagniig sa Panginoon. Hindi nangangahulugang tumitigil ang Diyos sa pagmamahal sa kanyang mga anak. Nagbibigay lamang siya ng paanyaya upang magkaroon ng tunay na pagsisisi at pagbabalik loob. Kapag may pagpapakumbabang pag-amin ng pagkakasala, nagsisimulang gumaan ang espiritual na kalagayan ng isang mananampalataya. Nagkakaroon ng panibagong sigla ang pakikipag-usap sa Panginoon dahil wala nang itinatagong pasanin sa kalooban. Mas nagiging malinaw ang direksyong ipinakikita ng Diyos sa araw-araw na pamumuhay. Unti-unting bumabalik ang kapayapaang matagal na hinahanap ng puso. Hindi layunin ng Panginoon na itulak palayo ang sinuman dahil sa kanyang mga pagkukulang. Nais niyang maranasan ng bawat tao ang kalayaan na nagmumula sa tunay na pagsisisi at pagbabago. Handa siyang magpatawad sa sinumang lumalapit ng may buong pagpapakumbaba at katapatan. Kapag nalinis ang puso at naging tapat ang paglapit sa kanya, mas nagiging malinaw ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng kanyang mga lingkod. Ikatlo, hindi pa dumarating ang takdang panahon ng Diyos. Madalas na nais ng tao ang agarang katuparan ng kanyang mga hinihiling sapagkat likas sa atin ang paghahangad ng mabilis na resulta. Kapag tumatagal ang paghihintay, unti-unting nabubuo ang pagkainip na nagiging sanhi ng panghihina ng loob. Nagkakaroon ng pakiramdam na tila napakalayo ng inaasam kahit patuloy ang pagsusumamo araw-araw. Subalit may sariling schedule ang Panginoon na higit na perpekto kaysa sa anumang inaasahan ng tao. Bawat yugto ng paghihintay ay may mahalagang layuning hindi agad nakikita sa unang tingin. Ginagamit ng Diyos ang mga panahong ito upang ihanda ang pagkatao para sa mga pagpapalang darating. Hinuhubog niya ang pagtitiis, katatagan at ganap na pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Nagiging bahagi ng espiritual na paglago ang bawat sandaling puno ng pananabik at pag-asa. Sinasabi sa Ecclesiastes 3 verse 1, To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Nagpapahayag ang talatang ito na may nakatakdang panahon para sa bawat bagay na pinahihintulutan ng Diyos sa buhay ng tao. Walang pangyayari na nauuna o nahuhuli sa kanyang banal na plano. Lahat ay nagaganap ayon sa karunungang nagmumula sa kanya. Maraming pagkakataon na kapag ibinigay agad ng Panginoon ang isang kahilingan, maaring hindi pa handa ang taong tatanggap nito. Posibleng magdulot ng suliranin ang isang biyayang dumating nang wala sa tamang pagkakataon. Mas nauunawaan ng may kapal kung kailan magiging kapaki-pakinabang ang isang pagpapala. Dahil dito, pinipili niyang maghintay ang kanyang mga anak hanggang sa dumating ang wastong sandali. Habang wala pa ang kasagutan, mahalagang manatiling matatag ang pananampalataya at pananalig sa kabutihan ng Diyos. Patuloy siyang gumagawa kahit hindi nakikita ng mata ang kanyang pagkilos. Naghahanda siya ng mga bagay na maaring higit na maganda kaysa sa orihinal na hinihiling ng tao. Kapag dumating ang itinakdang panahon ng Panginoon, mauunawaan kung bakit kinailangan ang mahabang paghihintay at pagtitiis. Ika-apat, kulang ang tunay na pananampalataya habang nananalangin. May mga sandaling lumalabas sa mga labi ang panalangin, ngunit kabaligtaran naman ang laman ng isipan. Nabibigkas ang mga kahilingan sa harapan ng Diyos, ngunit nananatili ang pag-aalinlangan sa kaibuturan ng damdamin. Umaasa ang bibig sa himala, samantalang pinangungunahan ng pagdududa ang kalooban. Nagiging mahirap ang ganitong kalagayan dahil hindi lubos na naipagkakatiwala sa Panginoon ang sitwasyong ipinagdarasal. Nais ng Diyos na ang paglapit sa Kanya ay may kasamang matibay na pananalig sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Hindi nangangailangan ang Panginoon ng perpektong tao bago kumilos sa buhay ng sinuman. Higit niyang pinahahalagahan ang pusong nananatiling nananalig kahit hindi pa nakikita ang inaasahang bunga. Malaking bahagi ng espiritual na paglalakbay ang pananatiling matatag sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Sinasabi sa James 1 verse 6, "But let him ask in faith, nothing wavering." Ipinapakita ng talatang ito na mahalagang samahan ng matatag na pananalig ang bawat pagsusumamo sa Diyos. Hindi lamang pagbigkas ng mga salita ang pananalangin, kundi pagpapahayag din ng buong pagtitiwala sa Panginoon. Nagiging makabuluhan ng pakikipag-usap sa Kanya kapag nakaugat sa matibay na paniniwala ang ating puso. Maraming lingkod ng Diyos sa Biblia ang nakaranas ng mga sitwasyong tila imposible sa pananaw ng tao. Sa kabila ng napakalalaking pagsubok, pinili nilang manalig sa kapangyarihan ng Panginoon. Naging daan ng kanilang pagtitiwala upang makita ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Nagbigay ang kanilang mga karanasan ng inspirasyon sa mga susunod na salinlahi ng mga mananampalataya. Kapag tila mabagal ang pagdating ng kasagutan, mahalagang huwag hayaang manaig ang pagdududa sa isipan. Patuloy na palakasin ang pananalig sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pakikipagniig sa Panginoon. Unti-unting tumitibay ang espiritual na pundasyon, habang lalong lumalalim ang pagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Sa tamang panahon makikita na hindi kailanman nabibigo ang Diyos sa sinumang lubos na nagtitiwala sa Kanya. Ikalima, may mas mabuting plano ang Diyos kaysa sa ating hinihiling. Karaniwang nakatuon ang tao sa isang partikular na nais makamit dahil naniniwala siyang iyon ang pinakamainam para sa kanyang kalagayan. Nabubuo sa isip ang isang larawan ng tagumpay at doon umiikot ang mga kahilingan na inihaharap sa Panginoon. Gayunpaman, mas malawak ang nakikita ng Diyos kaysa sa anumang kayang abutin ng ating pangunawa. Nakatanaw siya hindi lamang sa kasalukuyan, kundi maging sa mga darating na yugto ng ating buhay. Kapag hindi ipinagkakaloob ang isang bagay na matagal nang hinihiling, madalas na nagkakaroon ng pangungulila sa puso. Naghahanap ng paliwanag ang kaisipan kung bakit tila hindi umaayon ang mga pangyayari sa ating inaasahan. Lumalabas minsan ang pakiramdam na parang may ipinagkakait ang langit. Subalit maraming pagkakataon na may inihahandang higit na mabuti ang Panginoon kaysa sa orihinal na kahilingan. Sinasabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Nagpapakita ang talatang ito na ang Diyos ay may mabubuting layunin para sa kanyang mga anak, kahit hindi agad nauunawaan ng tao ang kanyang mga pamamaraan. Hindi nakabatay ang kanyang mga pasya sa pansamantalang damdamin, kundi sa walang hanggang karunungan. Bawat direksyong pinipili niya ay may layuning maghatid ng kabutihan ayon sa kanyang banal na kalooban. Maraming pagkakataon na saka lamang nauunawaan ng isang tao ang dahilan ng pagtanggi ng Diyos kapag lumipas na ang maraming taon. Nabubuksan ang kanyang mga mata sa mga panganib na hindi niya nakita noon. Lumilitaw ang mga pagpapalang hindi niya inaasahan, ngunit higit na maganda kaysa sa una niyang ninanais. Nagiging malinaw na ang katahimikan ng langit ay hindi kawala ng pagmamahal kundi bahagi ng mas dakilang layunin. Habang naghihintay sa tugon ng Panginoon, mahalagang matutong magtiwala sa kanyang direksyon kahit hindi pa malinaw ang buong larawan. Patuloy siyang gumagabay sa bawat hakbang ng kanyang mga lingkod sa paraang hindi laging nauunawaan ng tao, nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako kahit may mga panahong tila kabaligtaran ang nakikita ng ating mga mata. Darating ang sandaling mauunawaan na ang kanyang pinili ay higit na mabuti kaysa sa anumang bagay na minsang ipinanalangin natin. Ika-anim, may hindi pa natatapos na pagsubok na nais gamitin ng Diyos para sa iyong paglago. Hindi lahat ng paghihirap ay tanda ng paglayo ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. May mga pagkakataong pinahihintulutan niya ang mabibigat na karanasan upang mahubog ang pagkatao ng isang mananampalataya. Dumaraan ang marami sa mga suliraning hindi nila pinili, ngunit naging mahalagang bahagi ng kanilang espiritual na paglalakbay. Nagkakaroon ng mas malalim na pagkilala sa Diyos kapag nasusubok ang tibay ng kanilang pananalig. Karaniwang nais ng tao na agad mawala ang anumang pasakit na kanyang nararanasan. Natural na hangarin ng bawat isa ang kaginhawahan at kapanatagan sa araw-araw na pamumuhay. Subalit may mga pagkakataong hindi agad inaalis ng Panginoon ang isang mabigat na sitwasyon. Pinipili niyang gamitin ang karanasang iyon bilang kasangkapan upang palakasin ang puso at kaluluwa. Sinasabi sa Romans 5 verse 3 and 4, "We glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience, experience, and experience, hope." Ipinapahayag ng talatang ito na may mabubuting bunga ang mga pagsubok na pinagdaraanan ng mga sumasampalataya. Nagbubunga ang mga hamon ng pagtitiyaga na hindi madaling mabuo sa panahon ng kaginhawahan. Lumalawak din ang pag-asa habang nakikita ang katapatan ng Diyos sa gitna ng mga paghihirap. Maraming lingkod ng Panginoon sa Biblia ang dumaan sa mahahabang yugto ng pagdurusa bago nila nakita ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Naranasan nila ang mga luha, kabiguan, at mabibigat na pasaning halos sumubok sa kanilang katatagan. Gayunman, naging daan ang mga karanasang iyon upang lalo silang mapalapit sa may kapal na itatag ang kanilang karakter sa pamamagitan ng mga sitwasyong hindi nila agad naunawaan. Kapag tila hindi sinasagot ng Diyos ang panalanging humihiling ng agarang pag-alis ng isang problema, maaaring may mahalagang gawain pa siyang tinatapos sa iyong buhay. Posibleng may mga katangiang nais niyang linangin na hindi mabubuo kung agad mawawala ang pinagdaraanan. Patuloy na kumikilos ang Panginoon kahit hindi nakikita ng mata ang kanyang layunin sa kasalukuyan. Darating ang panahon na mauunawaan mo na ang pagsubok na minsang inakala mong pabigat ay naging daan pala upang higit kang maging matatag sa pananampalataya. Ikapito, hindi pa natin lubusang napapatawad ang ibang tao. Nagkakaroon ng mga sugat sa damdamin dahil sa masasakit na karanasang dulot ng kapwa. Nabubuo ang hinanakit kapag paulit-ulit na naaalala ang mga pangyayaring nagdulot ng matinding kirot sa puso. Nananatili minsan ang galit sa kaibuturan ng pagkatao kahit matagal nang lumipas ang insidente. Nagiging mabigat ang espiritual na kalagayan kapag patuloy na kinakandado ng sama ng loob ang kalooban. Mahalaga sa Diyos ang pagkakaroon ng pusong handang magpatawad gaya ng pagpapatawad na kanyang ipinagkakaloob sa atin. Hindi nangangahulugang kinakalimutan ang lahat ng nangyari o pinapawalang halaga ang sakit na naranasan. Nangangahulugan ito ng pagpapalaya sa sariling puso mula sa pagkakagapos ng kapaitan at poot, nagiging daan ng pagpapatawad upang magkaroon ng kapayapaan at panibagong kalayaan sa Espiritu. Sinasabi sa Mark 11 verse 25, "And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any." Ipinapakita ng talatang ito ang mahalagang kaugnayan ng pagpapatawad at pananalangin. Nais ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, na may malinis na damdamin, at handang magpakita ng habag sa kapwa. Nagiging mas maayos ang pakikipagniig sa Diyos kapag inaalis ang mga ugat ng kapaitan mula sa puso. Maraming tao ang matapat sa pagsamba, ngunit nahihirapang pakawalan ang mga lumang sugat na matagal nang dinadala. Patuloy nilang binabalikan ang mga alaalang nagdulot ng dalamhati, kaya lalo lamang tumitindi ang bigat ng kanilang nararamdaman. Unti-unting naapektuhan maging ang kanilang espiritual na buhay dahil sa mga hindi nalulutas na sama ng loob. Nawawala ang kagalakang dapat sana ay nararanasan sa paglapit sa Panginoon. Kapag pinipili ng isang tao ang magpatawad, nagsisimulang gumaan ang kanyang kalooban sa paraang mahirap ipaliwanag. Nagkakaroon ng puwang ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos upang punuin ang bahaging dating sakop ng kapaitan. Mas nagiging bukas ang puso sa pagkilos ng Panginoon at sa kanyang mga pagpapala. Bagaman hindi madali ang pagpapatawad, malaking hakbang ito tungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos at sa tunay na kapahingahan ng kaluluwa. Ikawalo, hindi natin hinahanap ang Diyos mismo kundi ang kanyang mga pagpapala lamang. May mga pagkakataon na ang sentro ng pananalangin ay umiikot lamang sa mga bagay na nais matanggap mula sa Panginoon. Nagiging abala ang puso sa mga pangangailangan, mga pangarap at mga mithiin, kaya nakakaligtaan ang pinakamahalagang layunin ng pakikipag-usap sa Diyos. Nauuwi minsan ang pananampalataya sa paghahanap ng mga biyaya kaysa sa paghahangad ng mas malalim na kaugnayan sa may kapal. Dahil dito, nawawala ang tunay na diwa ng pananalangin bilang isang banal na pakikipagniig sa Kanya. Nais ng Panginoon na makilala siya ng kanyang mga anak nang higit pa sa mga bagay na kaya niyang ibigay. Higit na mahalaga sa Kanya ang relasyon kaysa sa mga kahilingang inihaharap araw-araw. Pinahahalagahan niya ang pusong naghahanap sa kanyang presensya kahit walang hinihintay na kapalit. Nagdudulot ang ganitong uri ng paglapit ng mas malalim na pagkakilala sa kanyang pag-ibig, katapatan at kabanalan. Sinasabi sa Matthew 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pangunahing dapat hanapin ng tao ay ang Diyos at ang kanyang katuwiran. Kapag naging tama ang prioridad ng puso, kusang umayon ng iba pang mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Nagkakaroon ng mas malinaw na pananaw tungkol sa tunay na kahalagahan ng buhay at pananampalataya. Maraming mananampalataya ang nakatuklas na ang pinakadakilang regalo ng langit ay hindi material na biyaya o katuparan ng mga pangarap. Natagpuan nila ang kapayapaan, kapanatagan at kagalakan sa pamamagitan ng kanilang malapit na pakikipaglakad sa Panginoon. Naging pangalawa na lamang ang mga kahilingan dahil mas mahalaga para sa kanila ang presensya ng Diyos. Lumalim ang kanilang pagtitiwala dahil nakilala nila ang kanyang puso at hindi lamang ang kanyang mga pagpapala. Kapag ang pinakamahalagang hangarin ay ang makasama ang Panginoon at lumago sa pananampalataya, nagbabago ang pananaw sa pananalangin, nawawala ang labis na pagkabahala tungkol sa mga bagay na hindi pa natatanggap dahil nagtitiwala na ang puso sa kanyang karunungan. Nagiging sapat ang kaalaman na ang Diyos ay patuloy na gumagabay at kumikilos para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Doon nauunawaan na ang pinakamagandang kasagutan sa panalangin ay hindi palaging ang pagtanggap ng hinihiling, kundi ang pagkakaroon ng mas malalim na kaugnayan sa Panginoon. Maraming tao ang nagdadala ng mga panalangin tila matagal nang nakabimbin sa harapan ng Diyos. Maraming puso ang patuloy na naghihintay ng kasagutan habang lumalaban sa gitna ng mga pagsubok, pangamba at kawalan ng katiyakan. Gayunpaman, malinaw na ipinapakita ng Biblia na ang katahimikan ng langit ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagmamahal ng Panginoon. May mga pagkakataong higit na mahalaga ang ginagawa ng Diyos sa ating pagkatao kaysa sa bagay na hinihiling natin sa Kanya. Bawat sandali ng paghihintay ay maaring bahagi ng isang mas dakilang layunin na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Kapag tila walang tugon ang bawat panalangin, huwag agad mawalan ng pag-asa. Patuloy na kumikilos ang Panginoon kahit hindi nakikita ng ating mga mata ang Kanyang mga ginagawa sa likod ng mga pangyayari. Habang naghihintay ang tao ng kasagutan, maaaring hinuhubog naman ng Diyos ang Kanyang pananampalataya, karakter at pagtitiwala. Habang lumalalim ang paglalakbay espiritual, mas nagiging malinaw na ang bawat pagsubok ay may kaakibat na mahalagang aral. Walang luha pagsusumamo o tahimik na pagdaing na nasasayang sa harapan ng may kapal. Sinasabi sa Romans 8 verse 28, "And we know that all things work together for good to them that love God." Nagbibigay ang talatang ito ng matibay na pag-asa sa bawat mananampalatayang dumaraan sa panahon ng paghihintay. Ipinapaalala nito na ang Diyos ay may kakayahang gamitin maging ang mga mahihirap na karanasan upang magbunga ng kabutihan ayon sa kanyang layunin. Bagaman hindi palaging nauunawaan ng tao ang direksyon ng Panginoon, nananatiling tapat ang kanyang mga pangako magpakailanman. Walang pangyayari sa buhay ng kanyang mga anak ang nawawala sa ilalim ng kanyang makapangyarihang pangangalaga. Kung may panalangin matagal mo nang dinadala sa iyong puso, magpatuloy ka sa pagtitiwala sa Diyos. Kung may mga kahilingang hindi pa natutupad hanggang ngayon, magpatuloy ka sa pananalig sa kanyang perpektong panahon. Kung may mga tanong kang hindi pa nasasagot, manatiling matatag sa pananampalataya at huwag bibitiw sa kanyang mga pangako. Patuloy na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, at pag-aaral ng kanyang salita. Mas dakila ang kanyang karunungan kaysa sa anumang bagay na kayang maunawaan ng tao. Darating ang araw na mauunawaan mo kung bakit may mga panalangin hindi agad sinagot ng Diyos. Darating ang sandaling makikita mo kung paano niya pinagtagni-tagni ang bawat pangyayari para sa iyong ikabubuti. Darating ang pagkakataong mapupuno ng pasasalamat ang iyong puso dahil sa mga pagtangging minsan ay hindi mo naintindihan. Darating ang panahon na makikita mong ang bawat paghihintay ay may layunin at ang bawat katahimikan ay may mensaheng nakatago. Nananatiling mabuti ang Diyos, nananatiling tapat ang Diyos, at nananatiling karapat-dapat pagtiwalaan ang Diyos anuman ang iyong pinagdaraanan ngayon.
6: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
0: Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.